0: tusembyayo zile mirundi esatu otubulire kiki kyolaba ekiyinza kubanga kyetaaga okutereza awo wenyini wawangalira njagala kukola ku nsimbi olwono nkomewo ombuulire biki ebyo byoyagala biterere mu kitundu kyawo kijja kuba kirungi nnyo naye nga tujja kavumba don't forget teweerabira baaba tugenda kuzireeta nga ziriko n'obuswiriri bweswi paka mu kavumba awo kitegedde kavumba agenda kuwuma nga 11 omwezi ogw'omusanvu tugenda kubeera eyo ng'essanyu lyaggudde bwe twi kati n'olwekyo siri akubeera eyo just nga weenakuwaza nga tokimanyi nti olunaku lusobola okukya bweruti nga tokyassa nze nkubuulira ennaku zonna ez'okunsi katonda aba akyakuleseewo fuba nga bw'osobola ofune essanyu ekintu kyokka ky'otasobola kugula walala ky'otasobola kwegayirira kkuwa gwe kubeera musanyufu kubanga essanyu kikulu nnyo kikuwangaza ne mu nsi muno lwaki tononye essanyu gye riri nga liri kavumba ng'ennaku z'omwezi musanvu ngera omukaaga luno tuli eyo kavumba munene tojja buzigama nti nzize muneeyimbira byange fe eri tugenda kuba mu happiness totolo happiness buli gwala wakogoga nti eradde nyoge ogaendirwe mama nabosa naye waze kwegamba tugenda kumanyagana oba obankiyita kiki kubanga lyessanyu lyokka lyetuba nalyo ng'owulira ddala livaira ddala kugumba kati bwotuuka gwosalawo nyogera nti aa nga nsooka enzikirireko eno mu bisolo neerabireko koko bisolo zujja eri ekavumba gwogera nti aa sikola nti wanji jangu tugendeko mu swimming pool nemuwuga nga muli eyo ozegede olibadde mukugala nti kaŋenda enjira neesuubamu byesuubo bijja kuba eyo kwegamba buli wamu wodda waliwo happiness kyekugendi it's gonna be a total happiness masanyu merere ate kuba nabanakeera mwebyammu ebiralamu anti n'okuwangula kuli eyo tukuteredde amayinja agaliko ensimbi agaliko ebirabya byokuwangula akayinja kabaita wuli gwaluba okukafuna nga kaliko essimu oba kimazi oba kikubye wagati nfunye essimu okitegede oyinza okukalonda nga kaliko sente enkalu oba nfuna bannange kavumba ate mutumanyi mukutegeka fe tutegeka naffe tukimanye bona nebategeera butagazi baaba kati gwe kyokola jangu ng'oli ku missioni emu nvaayo ndi muwanguzi kubanga buli omu agenda okubeera eyo ekisookera ddala nga wakatuuka ku geeti essanyu ligenda kukutomera gwe kenyini owulira essanyu nga likuyingidde olwo oyingire ekavumba olwo abaana ebanaakubira vaasi ku vaasi nga gwonyumirwa oli waddembe okusala ologa nti kansoka enzikirira eno wansi neerabire ku mupiira gweta nesambira byange okimanyi tigusambibwa mu gomesi na kanzu naye bamwe mumanyi kye bayita neeyimbira byange gwe katonda wange kati tulinayo n'okuvuga obugaali samba gadi nyabula enyaanya kiri sikiraba nga yamala kiraba ate ku mutwalo gwo gumu gwokka onyumirwe neeyimbira byange watali agamba tubalindiridde bannyabo ne bassebo okuyingira gugenda kuba mutwalo tuli ku lwa mukaaga lwe twogerako tuli kavumba baaba
1: bukedde kano keekajja tuddemu tuyiribe famu obuliri

ebali sibengenda okwogera kanjogera ku bantu abayitibwa aba Ike ai neka Ike people oba Ike people abo gyebali bantu bano basangibwa mu kasongeza akakali eyo mu bitundu by'ekidepo mba njogera kala moja au mambuka awo bogera olulimi oluyitibwa Tuso era nga bano ekyewunyisa mu ngeri yaabwe batera n'okuyitibwa Abathuso abo aba Ike people bebamu ku bakyasinze okubeera abatono mu nsi eno era okubala okwala omu mwaka 2024 kwalaga nti bakwata muntu alunga gumu n'ekitundu bonna okwetolola ensi nege bwayitako kawonawulira nga baali baagala okukiikirirwa nga baagala okufuna omubaka atwala ekitundu kyabwe nabo nga bba abantu baleme kusaanirawo ddala bano bakola ekitundu ebitundu 0 obutundu busa kwega tebaweza kitundu kimu ku buli 10 kyabantu abali mu Uganda tebaweza kitundu kimu bali 0.03% ku bannansi b'eggwanga lino Uganda basangirwa eyo mu nsozi z'omulungole abamanyi okulwana abayitako keeyo abakwate mundu nga batereza emirembe kalamoja mujjukira ensozi z'omulungole ensozi ezo zisala ng'ogenda okuyingira amaserengeta g'eggwanga erya Sudani amaserengeta ga Sudani awo abajjukira obulungi we wali n'akatale akasinga okubeera akanene ak'emmundu tugambibwa nti awo magazini bakuguza nga bakuguza ekibiriiti ne mundu empya ozifuna nga afuna ejambia eyo obutale bwe mundu bwali eyo emulungule ne bitundu bye kabongo kumala ekiseera gavumenti eno ezenne erwanagana n'abantu abamu okutuuka we basiriziza awo basangibwa awo mu kitundu ky'ekidepo Valley National Park era bagobebwa awo ne bambuka kwegamba bali ku nsalagano wakati ogwange lya Uganda Kenya na maserengeta ga Sudan olimi lebogera luyitibwa Ichabod era nga bano bawukanako n'amawanga agabalinaanye nandibaddenga abakalamoja babayingiramu n'abaeggwanga erya Kenya wabaturukana n'abalala abapokoti batera okubayingiramu naye nabo we bali aba Ike kigambibwa nti bava Isopia eyo ne mu ggwanga erya Kenya basala okuyingira mu Uganda olw'okuba nti muwendo gwabwe gwali mutono abakalamoja n'abalala babasinga omuwendo olwo ne babasiisirako enzikiriza ezaabwe abasinga bakulisitaayo bwe beetegereza era bakkiririza nnyo mu buwangwa bwabwe abantu bano okubawangaza nyinza obutasukkawo kaawo naye ebigambo byabwe bikyali bingi tukyetegereza abo bonna balina okusinkana omukulembeze w'eggwanga abeeko byabagambo obaoli awo.

0: Zoleke debile zisa kusatuma kere galira tulizo mlunje lo kusadume rivogola Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Sirivu kesa butambala. Alfred Semba jwe na mauli mbude buno. Polisi mdisi kilina kasa kilikozo ilikuwe kweto mkile chikese za ulualeru. Okusopolo kufuza ababi, abo, ababi bisuru ngente, mubulibiro, ibibira mbitundu ebyeyo. Elango chigwe denga moto kabili ya zibadeze judo bugule, ebintu ebikwati dua, bionabili wazo kubanga binyage. Abalowoze buwa kubera babi kigambe bwanti babadde bibanyaga ebisinga babijja kapeka okubize semuto olwatende bayita mu kubitunda masusa malage gwanga era motoka ezikwateddwa kuliko namba yubapa biri nya biri ga ne yubana musanvu tano munana da kubadde kente 40 embuzi 12 endiga munana omugate ebyo nga endiga munana omugate akali ate emotoka emu ebadde kente 23 embuzi nya nendiga biri wabula ekyewuunyisa nga bano olukusa olubakkiriza okutambuza ensolo mu budde obw'ekiro ssaako n'emisana tebalulina okusinziira ku ngeri ab'ebyokwerinda gye basobodde okuguka mu bano poliisi eregamba nti ebadde ng'esuula enkesa okutegeera era okutuuka ku kino ddala efunye obubaka ne mu bantu ba bulijjo okubategeeza ebayinza okufuna bano.
1: Sam tuyina amazima nga ye mwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Savana atubuulidde engeri ebikwekweto bino gye byakoleddwamu.
2: Bakoze intelligence led operation ate kwe kutangira truck abiri ezibadde zetisente nga ziva naka ngoma nga zigende Kampala okuyita mu luguudo lwa Kateeka Semuto. Emotoka ezo zaakwatiddwa n'abantu 9 babaddemu nabo ne bakwatibwa ate ne batwalibwa kuna Butarangu na Kaseke ku kitebe kya ekikulu. Mu traka mubaddemu omugatte gwa bisoro 4 12 zibadde mbuzi 12 zibadde mbuzi 8 zibadde endiga emotoka emu ebadde erimu ente 23 ebaddemu ebisoro 23 nga kulimu mulimu embuzi 4 n'endiga 2 ate nga pamiti eraga ebisoro 19 nga ebirala tewaliwo byogeddwako.
1: Tuyina amazima atubuulidde abantu abakwatiddwa n'ategeeza nti abamu ku bano poliisi erudde ng'ebayigga wabula olwaleero bagombeddwamu obwala era bali ku poliisi bwatyo kwe kuyita abantu abalina obukakafu obuyinza okulaga nti be bannannyini bisolo byadde bibbiddwa bagende nabyo ku poliisi basobole okuddizibwa ente zaabwe.
2: Abakwati mulimu Sevuma Vincent Eroyo kigambibwa nti ye mukama waabwe era yabakulira. Mulimu Lukwago Brian, mulimu Sentongo Vicenti, mulimu Senyondo Vicenti, mulimu Sebagara Peter, mulimu Tumuhairwe Ben, Benon, Chaze Jamil, Mulindwa Sam, wamune Wandimba Ismail. Ati motoka registration mwebadde registration number UBP 2 wamu ne UBN arusava 58 ba community members oba abataka ku mikutu gyonna gye tukoze gye bakozesa oba gye boogererako nti bwe kubaako omuntu yenna ayabiddwako ekisolo kye oba ente oba embuzi oba endiga akeere Nakaseke ate nga ino obukakafu obulaga nti eyo nte oba ekisolo kino kiki.
1: Kulasedume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Kati abakulira amakanisa gabalokole mu Kira munisipalite ya Mwakiso bawanjakidde gavumenti nga bagamba nti bakwatira ekisa ekirengereka amakanisa gaabwe okusinga okugamenya mu kiseera kino, naye ate balina obudde obwetegereza n'okumanya bute bayinza okugoberera amateeka amapya agaddiringana ku byenzimba.
3: Catherine Nanteza Muyinda omukugu eyebuzibwako mu nsonga z'okuba pulaani ez'amayumba okuva mu kitongole ki Global Trust Consult asinzidde ku kanisa ya God Center of Blessings ebweyogerere munisipaali y'ekira bw'abadde akulembeddemu okubangula abasumba mu makanisa g'abalokole munisipaali eno ku tteeka ery'okuzimba eppya n'abakubiriza okukozesa ekiseera kino okwetereza okusinga okukiikira ab'obuyinza ensingo nga batandise okumenya makanisa gaabwe oluvannyuma lw'okuba nti gaazimbibwa nga tegagoberedde pulaani.
4: Omuntu okeera ku makya n'ozimbawo akaziko ko n'okakubirira naye nga tekali ku pulaani, naye kati bazze ne bagamba nedda ebintu katubitereeze, twetaaga okutereeza ebintu, twegomba nnyo amawanga nga Dubai. Naye bw'ogenda nga Dubai osanga development nga abantu balina kwegamba basalawo okubeera nga batereeza ekibuga kyabwe. Tosobola kukola pulaani yonna nga gavumenti tegimanyiiko ate nga gavumenti tegisupervisinze kulaba mukugu ki agiriko oba muntu kikikyo ky'oteekawo. Pulaani yo bagitunula ne bagyekkaliza okukkiriza okugiteekawo. Kati bw'otunuulira omuzungu kyayita skyline ya Dubai n'ogyegomba, oba tomanyi nti abakulembeze baayo balina kye baateekamu ekinene naye ate n'abantu ababeerayo e Dubai bakkiriza abakulembeze baabwe okubeera nti babayamba ekibuga kyabwe ne bakitereeza kubanga.
3: Catherine Nanteza akubiriza bannayuganda bonna okuba beegendereza ennyo era bagondere amateeka oba pulaani eyina okugobererwa ng'omuntu ozimba ekizimbe, kubanga singa banaasalawo okukola nga bwe balabye ate bayinza kifuwa nga bakizza munda kubanga ebizimbe byabwe biba bijja kumenyebwa.
4: Zabalokole ziri muzungu kyayita haphazard zesudeni onaakera ku makya naakuba ekibaati wali kubanga mukama amuyise, ono naakuba ekibaati wali nga mukama amuyise. Ate nga bw'otunuulira bali bannaffe abali mu nzikiriza ziri endala ez'edda bo babeera ne system ne structure, nti osangamu zooni, osangamu kanisa emu ate nga nzimbe eri ku ttaka erina parking. Waliwo ensonga lwaki baakolanga ebintu ebyo okusobola okubeera mu organization nga nnungi ate okubeera nga ate tebakontana n'amateeka agaliwo oba obukulembeze obuliwo obufuga okuzimba ebizimbe. So tubadde tusaba nti amakanisa go ekintu kino eky'okuzimba mu teeka bakyembracing oba bakikwate bakitegeere, si kukirwanyisa, teryaze balwanyisa, nedda bakitegeere bamanye eteeka ki oba amateeka ki agagenda okubayamba okuimprovinga area yaabwe bazimbe ebizimbe.
3: Bo abamu ku bakulembeze mu nzikiriza y'abalokole nga bakulembeddwamu Bishop Kamya Joseph ow'ekkanisa ya Christian Mod Ministries basabye gavumenti obutanguwa kuteekesa mu nkola tteeka lino wabula basooke okusomesa bannayuganda ng'ate n'abamwera ku basumba bakkiriza nti kye kiseera abasumba okwegatta basobole okuzimba ekkanisa eziri ku mutindo.
5: So nsaba nti okumenya si ya solution, naye obudde obwandibadde buweebwayo bwe kugenda ne bakola workshops abantu ne bamanya etteeka bwe liri, then abantu bajja kwetereza bokka. Nze bwe ndowooza kisoboka. Abaana abalemeganye abaga amateeka gandize, naye ndowooza kyandibe ky'amakulu okusooka okuyita abantu abo ne bababuulira ne babanyonnyola ne babuulira n'ekizibu ekirimu. Naye ekkanisa mbadde nsaba esomesebwe emanye bw'eneetambula mu biro bino.
6: Ndowooza enzijjidde nti ndowooza ekiseera kituuse amakanisa twegatte, abasumbanga mukaaga beegatte bagule ettaka eryetaagisa bazimbe ekkanisa baweerereze mukama wamu, kubanga guno omulimu gwaffe si gwa byanfuna, gwa kuwangulira mukama myoyo. So bw'okizuula nti ekkanisa eri eri ku musingi noono ali ku musingi gwe gutugulira Yesu, twegatte tukolere wamu ekintu, tugule ettaka eryawamu, tuzimbire wamu ekizimbe, tubuulire nga inishedwizi nti guno omwezi gwa pasita gundi guli gwa pasita gundi, bw'abaawo akeetaagisa oba mukama abawadde omukisa mwewe omusaala.
3: Ye meya akulembera Kirwa Municipality Alan Bulamu akubiriza abakulembeze babalokole bonna okwegatira wamu.
7: Makanisa galeme kwetengerera nnyo, bakolere wamu bajja kusobola okugonjola ensonga zino. Omuntu obeera weka ebintu biba bizito naye bukolagana ne banno, mubaako n'engeri gye mukola ki, gye mugatta amaanyi, gye mugatta amagezi, gye mugatta esente ne musobola okukola ebituufu. Amakanisa twagala gakole ebituufu, tulibetegefu ogayamba, tulibetegefu ogawuliriza.
3: Sabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Kirwa Wakiso.
0: Omubaka mu Parliament akiikirira abantu b'e Mukono ya Maserengeta Robert Maseruka agamba nti gavumenti yandibadde etunuulira amagombolola agasinga ne gassaamu waakiri amalwaliro agatandikirwako abantu basobole okufuna obulamu, kubanga ewamu wo otuukayo weewuunya.
8: Ng'anyumyamu ne Radio Simba mu mboozi ya kafubo, Omubaka Maseruka agamba byobulamu si birungi ku byalo eyo, nga kiwaliriza abantu babulijjo okugenda mu malwaliro ag'obwannannyini kyokka ng'ate n'ennusu ebeekubyampi, abandi basalawo okusiyagguka eŋŋendo empanvu ate n'ensimbi zennyini ezibatwalayo tebazirina.
9: government mchifo choku ugirobo gezinti mbaje temuteke duwabu lidugombra niteke duwabu kubira nedwari ya kumeo kuground ya kebere abantu wafibabo na abona hikato sitelidi iyo tukoze sa marwari gali personal abantu benyini bebe kulira wa marwari gabwe gali privatized muntu okutambula kutoka kudwali likulina nishikweta kiso kutambula kilomita 5 na average katicho chikula ganti wano wanabatambule sukaonga manonya duwari tuli mu risk nene nyo eyokulaba nga abantu bafere tubafirwa atenga tulwana nokula nchovolaba ababaka tukozesa obuvunanyizibwa obutinno akasente akatinike tulina okuyamba kugula ambulance abantu bafe basigale nga bajjanjabibwa kubanga government mu nkola yaayo ekyalemeddwa okulaba obuweereza obwo nga butuukira ddala ku bantu wansi
8: okusinziira ku Segirinya Davis Sebowa ngono essentebe w'ekyalo kizaala Buganda mu Katosi Town Council agamba nti emyaka kati gigenda mu 10 Town Council bukyanga etongozebwa naye nga tefunanga ddwaliro abantu ne batandika okutambula okugenda ku ddwaliro lya Kojja Health Center 4 nga ate beetaaga ensimbi eziri wakati w'omutwalo n'okweyongerayo kyagamba nti kikalubirizza obulamu
10: naye ffe tusanga okusoomoozebwa nti abantu baffe tetulina ddwaliro LS Center 4 gye tulina esaba giyita Kojja LS Center 4 esangibwa eri ntenjeru otambula kilomita 5 okutuukayo abatuuze baffe bano nga ddala tuli ku mwalo nga bomanyi embeera y'abantu b'oku mwalo endwadde ziba nnyingi buli bulwadde bw'obusanga awo nga weegirisiza tutambula olugendo luwanvu era abantu abamaliriza baweddemu essuubi kuba omuntu bw'aba nga kimwetaagisa omutwalo okutambula okugenda ku ddwaliro akomewo mu nsonga yonna oluusi abamalemerebwa kuba omutwalo ogwo omuntu omu ayinza olabangawa ssente ntono naye ate ku bantu ba bulijjo ssente nnyingi nnyo
8: Radio Simba eyogeddeko ne Ssekamawa District y'e Mukono Kadu Derrick Mbojjana n'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde e Mukono ku ntandikwa y'omwaka guno ebimu ku bintu bye baamubuulidde bisomooza abantu mwe muli n'ebyobulamu era n'ategeeza nti eno si ye Town Council yokka etalina ddwaliro mu kitundu kino kuliko ne Namataba Town Council eggombola y'e Kasawo kwosa n'eggombola y'e Kimenyedde era n'ategeeza nti gavumenti nabo bakola ekisoboka kulaba ng'abantu bano bafuna amalwaliro
11: tegeddeko nti abantu bafe ab'e Katosi balina omulanga gwe bakubye ne bagamba nti okuva e Katosi okujja e Kojja waliwo olugendo luwanvuko kituufu olugendo we luli naye njagala kwongera okubajjukiza n'okubategeeza mu butongole naffe nga gavumenti etutudde era mu ngeri eyo njagakwebaza gavumenti ya Uganda nebaza pulezidenti gye buvuddeko ennaku z'omwezi nga 2 Januari pulezidenti bwe yali muno Mukono n'agalama alina ebintu bye yakoonako omwali ebyobulamu era pulezidenti baamulaga nga bannamukono ba disitulikiti y'e Mukono biki ebitusoomooza mwe ebyo ebitusoomooza mwe muli amalwaliro za mu tawuni kansu ez'enjawulo zitandise naye nga tezirina malwaliro okugeza nga Katosi tawuni kansu Namataba tawuni kansu bugenda mugombola lye Kasawo tinga disitulikiti naffe tuli mu nteekateeka kukwataganya wamu ne minisitule y'ebyobulamu njagala kutwala omukisa guno ku lwa gavumenti ne ku lwa disitulikiti y'e Mukono okwebaza Meya Namujali Douglas yebwe yalaba nti waliwo obwetaavu obwo.

0: Siwaze nye tulimu kalasa mayanza. Tulizo mulungi, uliku sadumi rupogola Simba. Nze muzukuru wa mte sasi rebu kisa butambala. Alfred Simba jwe na maulida mbude mnu. Abakuli ya makalisa gabaro kule mkira municipality, chiri mwakiso district wa wanjezi. Abakali gamenti wakua atiako edae balete rechisa. Wakumenya makalisa gabu kubere kwa kanda lida mko pasoka balete reze. Bino vitu ukidua ko. Sabe Fred Mugabi, mbozi na ajituletida.
1: Catherine Nanteza Muinda wa mukugu ebuzi wako munsonga zokuba plani ezamayumba okuva mu kitongole ki Global Trust Consult asinzide ku kanisa ya God Center of Blessings ebweyo galere munisipali yekira wabadde akulembeddemu okubangula abasumba mu makanisa gabalokole munisipali eno kuteeka ery'okuzimba epya n'abakubiriza okukozesa ekiseera kino okwetereza okusinga okukiikira ab'obuyinza ensingo nga batandise okumenya makanisa gaabwe oluvannyuma lw'okuba nti gazimbibwa nga tegagoberedde pulaani.
2: Omuntu okeera ku makya n'ozimbawo akaziko ko n'okakubirira naye nga tekali ku pulaani ne kati bazze ne bagamba nedda ebintu katubitereeze twetaaga okutereeza ebintu twegomba nnyo amawanga nga Dubai ne bw'ogenda nga Dubai osanga development nga abantu bali kwegamba basalawo okubeera nga batereeza ekibuga kyabwe. Tosobola kukola plan yona nga government tegimanyiiko ate nga government tegisupervisinze kulaba mukugu ki agiriko oba muntu kiki kyo ky'oteekawo. Plan yo bagitunula ne bagyekkaliza okukkiriza okugiteekawo. Kati bw'otunuulira omuzungu kyayita skyline ya Dubai n'ogyegomba oba tomanyi nti abakulembeze baayo balina kye baateekamu ekinene naye ate n'abantu ababeerayo e Dubai bakkiriza abakulembeze baabwe okubeera nti babayamba ekibuga kyabwe ne bakitereeza kubanga.
1: Catherine Nanteza akubiriza bannayuganda bonna okuba beegendereza ennyo era bagondere amateeka oba pulaani eyina okugobererwa ng'omuntu ozimba ekizimbe kubanga singa banaasalawo okukola nga bwe balabye ate bayinza okifuwa nga bakizza munda kubanga ebizimbe byabwe babijja kumenyebwa.
2: Zambalokole ziri muzungu kyayita haphazard zesudde n'onaakera ku makya n'akuba ekibaati wali kubanga mukama amuyise ono n'akuba ekibaati wali nga mukama amuyise ate nga bw'otunuulira bali bannaffe abali mu nzikiriza ziri endala ez'edda bo babeera ne system ne structure nti osanga mu zooni osanga mu kanisa emu ate nga nzimbe eri ku ttaka erina parking. Waliwo ensonga lwaki baakolanga ebintu ebyo okusobola okubeera mu organization nga nnungi ate okubeera nga ate tebakontana n'amateeka agaliwo oba obukulembeze obuliwo obufuga okuzimba ebizimbe. So tubadde tusaba nti amakanisa gwe ekintu kino eky'okuzimba mu teeka bakyembracing oba bakikwate bakitegeere si kukirwanyisa kirya zebbalwanyisa nedda bakitegeere bamanye eteeka ki oba amateeka ki agagenda obayamba okuimprovinga area yaabwe bazimbe ebizimbe.
1: Bo abamu ku bakulembeze mu nzikiriza y'abalokole nga bakulembeddwamu Bishop Kamya Joseph ow'ekkanisa ya Christian Mode Ministries basabye gavumenti obutanguwa kuteekesa mu nkola tteeka lino wabula basooke okusomesa bannayuganda ng'ate n'abamwera ku basumba bakkiriza nti kye kiseera abasumba okwegatta basobole okuzimba ekkanisa eziri ku mutindo.
3: So nsaba nti okumenya si ya solution naye obudde obwandibadde buweebwayo bwe kugenda ne bakola workshops abantu ne bamanya etteeka bwe liri then abantu bajja kwetereeza bokka. Nze bwe ndowooza kisoboka abaana abaalemeganye abogga amateeka gandize naye ndowooza kyandibe ky'amakulu okusooka okuyita abantu abo ne bababuulira ne babanyonnyola ne babuulira n'ekizibu ekirimu. Naye ekkanisa mbadde nsaba esomesebwe emanye bw'eneetambula mu biro bino.
4: Ndowooza enzijjidde nti ndowooza ekiseera kituuse amakanisa twegatte abasumbanga mukaaga beegatte bagule ettaka eryetaagisa bazimbe ekanisa baweerereze mukama wamu kubanga guno omulimu gwaffe si gwa byanfuna gwa kuwangulira mukama myoyo. So bw'okizuula nti ekkanisa eri eri ku musingi noono ali ku musingi gwe gutugulira Yesu twegatte tukolere wamu ekintu tugule ettaka eryawamu tuzimbire wamu ekizimbe tubuulire nga initiatives nti guno omwezi gwa pasita gundi guli gwa pasita gundi bw'abaawo akeetaagisa oba mukama abawadde omukisa mwewe omusaala.
1: Ye meya akulembera kirwa municipality Alan Bulamu akubiriza abakulembeze babalokole bonna okwegatira wamu
5: makanisa galeme kwetengerera nnyo bakolere wamu bajja kusobola okugonjola ensonga zino. Omuntu obeera weka ebintu biba bizito, biba bizito. Naye bukolagana ne banno, mubaako n'engeri gye mukola ki, gye mugatta amaanyi, gye mugatta amagezi, gye mugatta essente, ne musobola okukola ebituufu. Amakanisa twagala gakola ebituufu, tuli beetegefu ogayamba, tuli beetegefu ogawuliriza.
1: Sabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Kirawa Wakiso.
0: Polisi mu disitulikiti ya Kaseke ekoze ebikwekweto mu kiro kikesezza leero okusobola okufuuza obubbi bw'ente butera kukolebwa kiro era nga gye biggweredde nga motoka bbiri zibadde zijjudde obugule zikwatiddwa ku luguudo oluva e Kapeko okudda e Ssemuto. Emmotoka ezikwatiddwa kuliko UBAPA 242G ne UBANA 758D kubaddeko ente eziwererako ddala. Kuno kusangiddwako abantu mwenda okuli Sebuma Vincent bonna ludde ng'anoonyezebwa, Lukwago Brian, Ssentongo Vincent, Ssenyondo Peter, Sebagala Peter, Tumuhaire Benon, Kyazze Jamiru, Mulindwa Sam wamu ne Wadimba Ismail bonna bakwatiddwa. Poliisi egamba nti bano bajja giyambako mu kunoonyereza kwonna.
6: Sam tuyina amazima nga ye mwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Savana atubuulidde engeri ebikwekweto bino gye byakoleddwamu.
7: Bakoze intelligence raid operation atekwe kutangira truck abiri ezibadde zetisente nga ziva naka ngoma zigende Kampala okuyita mu luguudo lwa Kateka Ssemuto. Motoka ezo zakwatiddwa n'abantu mwenda babaddemu nabo ne bakwatibwa ate ne batwalibwa kuna Butarangu na Kaseke ku kitebe kya ekikulu. Mu truck mubaddemu omugatte gwa bisoro 4, 12 zibadde mbuzi, 12 zibadde mbuzi, 8 zibadde endiga, emotoka emu ebadde erimu ente 23, ebaddemu ebisoro 23 nga kulimu mulimu embuzi 4 n'endiga 2. Ate nga pamiti eraga ebisoro 19 nga ebirala tewaliwo byogeddwako.
6: Tuyina amazima atubuulidde abantu abakwatiddwa n'ategeeza nti abamu ku bano poliisi erudde ng'ebayigga wabula olwaleero bagombeddwamu obwala era bali ku poliisi. Bw'atyo kwe kuyita abantu abalina obukakafu obuyinza okulaga nti be bannannyini bisolo byadde bibbiddwa bagende nabyo ku poliisi basobole okuddizibwa ente zaabwe.
7: Abakwati mulimu Sebuma Vincent era oyo kigambibwa nti ye mukama waabwe era yabakulira. Mulimu Lukwago Brian, mulimu Ssentongo Vincent, mulimu Ssenyondo Vincent, mulimu Sebagala Peter, mulimu Tumuhairwe Ben Denon, Chaze Jamil, Mulindwa Sam wamu ne Wandimba Ismail. Ate motoka registration mu ebadde registration number UBP 242G wamu ne UBN arusava 58. Ba community members oba abataka ku mikutu gyonna gye tukoze gye bakozesa oba gye boogererako nti bwe kubaako omuntu yenna ayabiddwako ekisolo kye oba ente oba embuzi oba endiga akeere Nakaseke ate nga alina obukakafu obulaga nti eyo nte oba ekisolo kino kiki.
6: Kulaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Kakati muli agavaako ebiro eggwanga Nigel Farage ono abadde mpaka mu Paalamenti akiikirira abantu be Clacton erimu ggwanga erya Bungereza asaze wagire nga addeko ebbali bamunoonyerezeeko ku bigambo okuba ng'ono ateekeddwa okuba ng'aliko emivuyo gy'ebyenfuna gye yayingiramu eggwanga era Bungereza teririfiirwe. Bana Conservative ne bana Labour Party bavuddeyo ne bategeeza nti okunoonyereza kubadde ku ludde kati nga beetaaga okumanya nti ensimbi ezikwata mu bukadde bw'eza euro 5 ono yazifuna atya ziteezi muyambe emirimu egimu. Faraji nandibadde nga azze mabbali agamba nti akyetegereza byonna era okulonda okunaddawo ajja kukuba mu butereevu nga bw'akyetegereza embeera.
8: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
9: Eno ye ssaawa y'endala
10: ku Lubogola.

0: swano kuchenda mumu samba kasa tufemfe radio sime mpologome yedembe abiri edachikeza kaita kusawa nya esencha unakwayo good morning wasuza otia unawo sinziro kuwena ngoli kuluwa gola simba nkwani lizamu simba takisa unakululu no aluwa kusatu enakuzwa mwezi ziri muna no mwezi oguwa musambu biri abiri mumu kaga gwe mwaka kusawa nya edachika makumi abiri mwemu na inga wasuza otia munange akubuza kwa simula lakoni na lugu ananyeni tutu mama chanaku. Yes, buterevu wana matobu tankuwa niliza kulubogola simba. Ngena nukufuga mpaka sawa musambu. Iranga nkugamanti, yes, obubozi wa boda, kaimbo kaulide. Aka kaimbe bibozi wa boda. Wamuise Fixon Magna, ngaluwa mne Zina Man. Tenga mpozi nemba wa your terms and conditions of a peace. Ngaluwa mne Elijah Chitaka. Tenga nzikudewa na kaimba Mido, kavinka. Wasuzote ya mgana ange unawusinziro kwe nangoli kulubogola simba. Musaweno, esoka. Genda kumpereza mauli lagari kukalo kukatunduko watu dengo uliriza simba taksi. Tushikola mu voice note. Okwate simu na otula nunga koni nze gundi nsinzide wano nga mauli lega mazima. Auno no sindika ku 0 msambu 0 munana. China na mubili msambu 0 musambu. Eye simu njiga pa kuweleza ko dobozi. Strictly dobozi. So sikubako. Kantandike wano. Wesivoru kubo nywede.
1: Wano musimba taksi akaimba ko sabake tukua weko lile choice ya kaimba kocha tetulonza lonza tukukubira wo anti simba taksi nanda kujuza
0: kutelevu wano kulubagola simba kwate simu nyigira simu yangeri 0 msambu 0 nya mwenda musambu 3 000 yogela kone koni saba ya kaimba nkakona ate tusobole okubera nga tuwe yongera yo wano kulubagola simba radio simba wanjisebo. Wanjisebo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniono. Ne ingini ya busuru akaimba kana okasaba nnyo muganda wange. Leka tuweko ne ku bantu abalala, we bale kukeera kuuliriza Simba Taxi. Na emba njagala omuntu omulala na yasabeko. 0 msambu 0 nya, mwenda musambu 3 000 kulubogola Simba. Hello. Wanjisebo.
2: Kani wakwe bale
0: kutuwe. We bale okuuliriza seba aniono sebo.
2: Ono mamu ita semu vubi Vincent ya kufene kutakati utoloko.
0: Semu vubi Vincent wa suzotia.
2: Bani wange mamu ita semu vubi Vincent kutakati utoloko mugeni.
0: Saba kaimba tugende.
2: Kaimba kagenda na kusima katezi kutalo.
0: Na kusima kagenda katia.
2: Nga katia na kiori mtu na kusima wakua ndio moyo.
0: Kagabe tugende. Okay, we're coming to Kulubogola Simba.

0: Na KCB Bank amateka nebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Akasera kachanako. Chanako teba balua. Wabula masima geyo gerira. Akade kacha naku wane nukulubogola simba chana kusibalu wagaba mazima geyogerera aba tulaba ku TikTok live mbabu zako balalamu tulaba ku YouTube ononya koni nalugwa chanaku stories afe muzi sharing kona abantu bamanye nti fe bintu betukola byaddala fe yafe tebe ira baluwa agafe gaba mazima mwebali nyo mwebali dala ba subscribe nze kumukutu ogwa koni nalugwa chanaku na watana chikola subscribing amsharing ya kustories afezo Nina wano omwana wa buwala njagala mbiwulire nga biva mu ye asoke atuyitiremu n'oluvannyuma tulabe tusobola okusinziira okuyamba kale bakuyitani amannya akazindalo ke kano kasemberere amanyago
2: abaisenga Anet
1: ani
2: abaisenga Anet
1: abaisenga oli wagwanga ki oli wagwanga ki
2: nyarwanda
1: oli mu nyarwanda emyaka
2: 15
1: Emiaka 15. Bakuzala wa?
2: Budibaga.
1: Budibaga. E budibaga mpita wo kutuka yo.
2: Oita busunju na okwate cheseka nyonyi.
1: Busunju? Amanyiyo. Seka nyonyi. Tata. Tata yani amanya.
2: Kagwa Paulo.
1: Ye kagwa. Tata akola mulimuchi.
2: Tewali.
1: Nego wamula bila yali akola mulimuchi. Okubabe zao.
2: Yali akuba bloka we waka.
1: Kale akazindalo kasemberere usitule mune kudobozi. Ate mama.
2: Mama yali abera we waka.
1: Mama amanya go gamanyi. Aga mama to gamanyi.
2: Gamanyi.
1: Mama yani amanya.
2: Na onuye Bonifasia.
1: Na
2: onuye Bonifasia.
1: Na lulio.
2: Na onuye Bonifasia.
1: Na honuye
2: Bonifasia.
1: Otyo mama yenga akola mulimu ki?
2: Mama yali abera we waka abafu nyewo wali manga alima.
1: Kati gwe bakuwererako.
2: Nakuma mchia kubiri.
1: Pitu. Tulwachi kwa kuma mchia kubiri. Ngate mama wali ni tata.
2: Sente zabula. Nga ukastangye danga bango.
1: Kose so mzindalo.
2: Astangye danga bango banga nkomao.
1: Mama yazala yu kubana abalala.
2: Kwa yafatu libana.
1: Mama yabaleka abana bana. Mama afaddi era afachi.
2: Yafa mukolo nanga azala. Mwana gwe yamalo zala ne tubera una yenga ine miaka 2 nafa. Yamalo okufa?
1: Mama. Omwana gwe yazala yali muwala yali mulenzi.
2: Yali muwala.
1: Na mubalekera. Mama mwamuzika wa.
2: Twamuzika budibaga.
1: Otyo?
2: Mwana na abeerawo. Mwana we yamalo okufa. Tata chiyakula nga atunda we
1: chiyakula. Mwana uyu yalwala yabacho okufa.
2: Nte wali kya ali abadde. Te yalwala.
1: Yamalo. Yafira mbuliri yafata.
2: Yafa yali yebase kumacha. We yamalo okufa tata chiyakula nga atunda nga lekawo kapoloti akalime nyumba. Nga agenda bugenzi. Wagenda uwulira nti yafuna omukazi omulala.
1: Tata. Na ni baddawa. Ji yafuna omukazi omulalo bakale na amuwasizaawo bani babera ku kitundu ki?
2: Ate tumani. Mani nazo omulenzi abingamba. Avuga bode ya loni.
1: Muganda wo.
2: Nga ntwala gye bayigira sibire mvye.
1: Muganda wo yali myaka ngemeka. Omulenzi.
2: Omukulu.
1: Oyo avuga bode ya loni.
2: Nga 19.
1: Otyo?
2: Anabera na ntwala wo omukazi mama Sara. Yabayigiro sibe mviri. Wena malo yiga na gamba toja yiga mulimu gumu. Na njiga no kuno kubembelenge.
1: Kati soko oleke. Olunge waka. Muganda wo yo mulenza akoma ona asulawo.
2: Yali akoma ona eka ti akoma olu muna lumu.
1: Asulawa.
2: Simani.
1: Kati ati bano baganda babalala. Kubango ngambi muli bana.
2: Omu ya fatu alibane tusigala basatu. Omu mulenzi. Ayajja kole no Kampala.
1: Temu manji akola. Yali kumi akange meka.
2: Nga 17. Ye ya tugamba bugamitino yafunye omulimu nti agenze okukola. Yatugamba nti oba wano bana wano yatugamba Kampala. Nga tumanyi wo wali.
1: Temu manyi wali. Otyo?
2: nitubera awo.
1: Mhm.
2: Olumu wabata zenze ningende woyo omukazi.
1: Muganda wangata komyeo.
2: Ning olusi nesule woyo omukazi, olusi nenzira ye waka. Wabasi benviri ngolusi ya tandika.
1: Ati zenviri waziiga.
2: Naziiga. Olusi ye watandika nganze mumalirayo.
1: Omuchala.
2: Obampayo tano baka sanvu webityo. Obaba kasituma baliwa
1: batu. Ati za kuwa nozikoze sotia.
2: Ningende waka nakola nziteleka niwe naziteleka nengula mawe enkoko
1: niyo msujo enkoko mmeka
2: zili satu nengulawo nembizemu niyo msujo agaba munje mbizi nefa
1: bambi
2: ni wasigalawo enkoko zoka era kati zeziliwo
1: acho ine enkoko zo satu nkazi nsajja
2: nkazi bi nempange mu
1: bwezibi kosobolo zisobolo kubika neziweza tray amaji zisobola ogira atena wa majino uliyako. Atena we. Nawe no uliyako. Kati ya wako usula onani.
2: Ndeka.
1: Abasajja tebakusumbua mwana wangu obu wala.
2: Uli omukazi mbayo kusawa bili njija na ye. Nenyingira nenzigao na agenda. Nekira kumachira nenzira yu nakubile simu nangamba wabafunye ya boku sibanga kubile simu ngangenda wabatafunye ngambela au
1: ngecho kuli okolote
2: waka wawasigala waka poloti kati nyensi mbamu kumurugo mwalimu na kutoko walimu buwe bucho
1: enyumbe yobu wa muto jitia waguma kati olwale rono nosalawo newe sula nogamba kangende wakoni ku Radio Simba ngensonge kulese akazi ndalo kakozesa
2: nesonge ndesi waneno ngajagala banyambe nange funewo ensobola okweyimirizawo nganze kuba olumu manyina ze tajja olumu najja ate wabaze tafaayo kwegamba libye nange ate nga ndi byange
1: taata bwabanga gyali bwandi muwadde bubaka kibo yagala awulire
2: nandyagadde muwe akomewe waka
1: omutima gumukulumira omwagala kati gwe kulira muri kiki kyosobola okukola nga bwogamba nti naye singa nkola kino ekisooka emyaka gyo gikyali mito
2: tukuba emberenge
1: emberenge n'ozikubira wa abantu nga tebakyabakkiriza ku kkubo
2: tozikubirewo oyo omukazi yagamba wemba njagadde
1: n'ozitunzaani okuba osibambuveera
2: nenziteekaawo
1: kati gwe olina essimu
2: nayina essimu naye nali ku saluni bajiba sichaina katisimu
1: kali katuwe kubiro mlanga gowe njini abantu wawulire eno redi ya uli rwensi yona
2: badde nsababa mama neba tata abe Uganda na abe weru badde nsababa nyambe nange funewe na imiza onganze banyambe
1: ok gwe munanga alikulubogola simbo mwanono ankuteko okusinzira ebintu byambulide ku myaka 15 oluvanyuma lwa mama okufa taata ekibanja nakikuba ebbeeyi omwanono emyaka gyalimu mizibu nnyo 15 asula yekka mu nyumba kati awono nakeera nayiyayiyaako okukola asobole okubeera nti nabeezaawo obulamu bwe muganda we omulenzi yajja mu kibuga ku myaka 17 tibamanyi waali kyokka ate nga n'omulala avuga booda we yeyiya ku myaka 19 eyalooni nabwe ekityo bw'ajjawoko awono n'abeera bulungi ate olulala n'atadda kyanakuteba bbaluwa gaba mazima ageeyogerera njagadde nnyo muwulire emboozi y'omwana ono ye tumuyambye tutya kale 07 72 7 76 eyo simu yaffe wano ku Radio Simba tuyina ne 07 52 6 33 3 akaana kana ak'obuwala tukayambye tutya ku myaka 15 oluvannyuma lwa maama okufa maama yafa mu COVID ng'azaala omwana n'amubalekera awo naye ate n'ekyatta omwana kyennyini nakyo tebakitegeera kubanga yazuukuka mu tulo ng'amaze okufa kansooka enzigye obubaka buno tova ku lubogola Simba kanzigye akaseera ka kyannaku tebabbaluwa wabula mazima ageeyogerera.

0: Mushenda mu musamba kasatu fm fm radio simi mpologome yede mbonde soti ya Chris Evans kawesi agama anti abachala baba singa manyi na yama gezi agama abasaja waluo ayagali dadala nomula banga ayagade na afu kange chulenge ngomusaja atasigazamu wade ngamamule semu kasara kubo atasaja muine love weyo nosigazamu just kasara kubo na kagamba mchala siku semere na yenge bila labio nato chabitegera Webale nyo Faruku Mulinde enkumi esatu zo wadeyo mchana kutuzirabye. Waliwo Julius Owebiri tweyanze ege mukisa tweyanziza enkumi biri tweyanze ege oluwo buyambye. Njagala kutwala mukaseera ko mulamwa nga kadde tekanaita nyo osobola okumpa endowooza yo gimpereza mu ddoboozi 0708 82 0 7 kwe tusindika voice note ngute kake endowooza yo mu ddoboozi lyo.
1: Omulamwa gw'olunaku Omulamwa gw'olunaku mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya pala pase kakati tesa nawo wulirwe
0: tutesa n'amaloboozi gaffe omukyala wuno agambye banange munyambe mumpe ku magezi mponye ntya ejjogo ly'omukyala namba bbiri omwami waffe yatuwasa tuli abakyala basatu nze mukulu naye waliyo ne namba bbiri ne namba satu naye omwami waffe buli omu yamuzimbira ennyumba ye kati nga kiba gy'oli kubanga abakukwasizza plotiyo okwongerako by'oyagala kakati nno omwami wange n'agenda afa mu kabenje oluvannyuma lw'omwami okufa kakati omukyala namba bbiri yefuza ebintu byonna nebye twayongerako nze ne mujja wange omulala nze nali nayongerako amaduuka ate n'ennyumba ez'abapangisa sebo kati nasanze akute nyumba zange z'abapangisa n'amaduuka zisibyeko ekkufulu nti tulina kusooka kwesootinga mungabana y'ebintu ye bwe baamuwa ewuwe talina kye yayongerako banange mpulira nga nfe essungu omukazi atutwa ali mukututwala mu kkooti mutumalirize ensonga naye ng'omwami waffe buli omu yamulekera ewuwe mbuuza mujja wange okujja n'asiba amayumba gange jogo nkola ki enewangula omukazi ono nga n'omwami yafadda 0708 82 0 7 ze mbabuulira baganda bange ekintu mujjawo kirabe dduka ekintu mujjawo kabugo kakadde tekaggwamu nsekere tebakulimba ngamba oyo mujjawo naye akwagala pe peperere pe baba balimba bakazi kanzije

0: Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Zee Amina Nabuule Kajimu okubatu saka maulidagi sawo musanvu mubujuvu. Abakola omulimu gw'okusaabaza abantu mu disitulikiti y'e Mukono nga bakozesa taxi ne boda boda. Bagamba nti batuuse okulemererwa omulimu guno olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye. Baagala gavumenti eveeyo eyambeko ku mbeera eno. Bano aboogeddeko n'omusasiwa Radio Simba bamuwulidde okusoomoozebwa kwe balimu nti ebisale abasaabaze bye babawa tebyeyongerako kyokka nga amafuta galinnya buli lukya.
1: Kudi Karimu, ndi muvuzi wa boda boda mu Mukono. Otuva amazima erita emu gye twagula 15 singi kakaaga nga esobola okutuusa e Kampala ne ukomya. Kati mbadde nsaba government batugambye akagolomolo bakagudde. Government eveeyo yatusuubiza mwezi guno ogw'omusanvu nti amafuta tujja kubanga tutandise kozesa gaffe.
2: Tutako gaalinnya ate ebisale by'entambula byo tebyakola ki? Tebyalinnya. Kitegeeza wateekangamu omutwalo ng'obusobwire okukolamu emitwalo ng'esatu. Esawa zino ojja gukolamu emitwalo ng'ebiri. Kubanga gaalinnya ate entambula bbeeyi yo n'etakola ki? Mbele ndala tuluka kumafuta agamu nga ba olusi nga ba teka uo mbele da ganti boba tundala isi da isiko tengo olusi tegawe ila napuwezi atinolusi noga no ya galo koru vili legali aga wala banga wati imbe da isi atogenda ubogavuga wakatono ya kugwamu mangu mpicho kusinga na aga kolachi legali agebeye nene so mbele da wete tukarubiliza maugulamu
3: nadamanya gange zise ufu Joseph ndimulodi amafuta agabeyi ate bakasi toma tibongeza kasenti bomunyo nyola nti amafuta gali nye na yako gamba omusara nafete banna tuli nyisa tine tutambulira mu mbere eyo wali ovugira olukumi rulinga amafuta ga 14 era yagala siringi 10 nga amafuta ga kasanvu
0: senti bwa bagoba taxi mu kibuga Mukono nga ye Emmanuel Sendere agamba nti banne bwe bakola omulimu guno balina okubeera abagumiikiriza okutuusa embeera bw'enaatereera ate tebagufuula omugano ng'ogw'enswa okubanga bakaalamye ebisale nabo.
4: Nze Sendere Emmanuel omukulembeze wa Mukono Muswaite nga bwe mbagambye banaye tubeere n'empisa kuba bano abantu be tusaabaza be tujjamu akasente be baliwo enkya naluli batubeererawo okusobola okubaawo so toseera nnyo omuntu olw'okuba gw'olina byeyagala oyisaawo tubacyaginga ebintu ebiri nomo so si kyaginga muntu mwetamya sekita yaffe.
0: Wabula ye Ssentebe w'abavuzi ba boda boda mu disitulikiti y'e Mukono Steven Ssekikubo asabye gavumenti okulowooza ku ky'okukendeza ku muwendo gw'amafuta era n'asaba banne okulowooza ku nsonga y'okwettanira pikipiki z'amasannyalaze mu kiseera kino.
5: Kati abo bwe tusooka okubeebaza kuba bagumiikiriza kuba balina okuweereza abafune kye balya ate babeerewo mu nsi eno. So kati awo we njagadde nabo era okubawa ku magezi nti embeera ng'ekyali bw'etyo nga tuli mu pikipiki z'amafuta ga bbeeyi naye ate otunula munnanga ez'amasannyalaze ka bbeeyi kabadde tekanna kugenda kubanga battery okuva we baleeta battery piece z'amasannyalaze battery ekyali ku 8-4 era oyinza okwesanga nga kakanaana ebina ke kalinga kandi kukoledde liita z'ebbiri ng'ozifuse wezitadde mu pikipiki so kati awo osobola okukolera ddala emitwalo gy'esatu ku pikipiki y'amafuta y'amasannyalaze okukoola gavumenti etuyambeko ku mbeera yonna amafuta gabeere nga galabika kubanga yateganga ebipipa simanyi bireserve nere tulaba reserve beerawo nga amasale amafuta abantu babonabona bubonye boyi nakyo kiba tekikola ki kubanga ebbeeyi ga bbeeyi ate ina okubanga tegalabika.
0: Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ekya National Identification and Registration Authority NILA mu disitulikiti y'e Kayunga Muhammad Mpiima ategezezza ng'omuwendo gw'abantu abakima ndagamuntu zaabwe bwe gukyali wansi ddala ng'ate zisinga zaakomawo dda. Namawulire wa Foluyo Ratifa Nalubowa Cultivire Kuntono.
6: Bwabadde awayamu ne bannamawulire ku ofiisi ye e Kayunga Mpiima agamba nti ebitundu 9/10 z'endagamuntu ezaakafuluma naye abantu abazino nabakyali batono ddala wabula talemeddwa kubajjukiza nti endagamuntu zino empya zaatandika okukola.
7: Era abantu tujja bakubiriza nti nga disitulikiti ya Kayunga tuli ba mukisa kuba ndagamuntu zaffe ze twakuba ndowooza ebitundu 9/5 ku buli 10 tuzirina wano ku ofiisi. So nja kubiriza abantu bajje banone endagamuntu zaabwe weeziri abakozi tubalina abamala okubasaavinga n'endagamuntu weeziri bazinone bakima naye bw'olaba ku muwendo gwa ndagamuntu ze tulina ne zebaakanonako zentono Ndaga muntu mpya kitofu otwata nikirogaba zaite tunaba kuzactivate ngambitongo ebiyona. Nyesa wazino ndaga muntu zikola bulungi. Era bogenda mu bank era banks ezisinga katite zikyayagala nkadde. Basaba mpya era ne telecom companies noona ba notukayo zikola bulungi kati.
6: Mpima era tangazza ku nsonga yabadde bemulugunya lwaki ndaga muntu zaabwe tezinadda ezimu zibera na wakolebwe ensobi na ddala ku nsonga ya manya
7: kati eno mu byale waffe ebiseera ebisinga tukonsidalinga nnyo obutuuzo obuva mu bakadde baffe oba mu bajjajja baffe kati senga otuwa ebintu nga tebikwatagana kitaawo yeddira musajja musoga oba muganda yeddira nga bikwate n'otugamba nti oli musoga weddira njovu ekituleetera okulwisa process ate n'owekanga ng'ebintu ebyo tubisazizzaamu so kirwisa omulimu n'okutononera ebiseera bingi nga tuligezaako okwetegereza so tukubiriza abantu baffe nti tuwe ebikwatako ebituufu bwe tukubuuza gy'osibuka tubuulire gy'osibuka bwe tukubuuliza kitaawo yaani tubuulire kitaawo mutuufu kubanga togenda tugamba taatawo yeyisa abirye ate egweko omugisha ate otugamba oli mudaama bireetera okutulwisa nga tugezaako okuzuula ekituufu
6: mu ngeri y'emu ayongeddeko n'ajjukiza abo bonna abakyalina essuubi ery'okwewandiisa nti ekyo kyakomye wadde nga basanze okusoomoozebwa nga bawandiisa abantu
7: pulosesi y'okuwandiisa abantu mu kyalo twagitandika ennaku z'omwezi nga 15 ogwokutaano paka nga 3 ogw'omukaaga ekigendererwa twali twagala kulaba nti buli muntu yenna eyasigalayo nga teyeewandiisangako n'abo abaana abali mu masomero okulaba nga bawandiisibwa bafune ennamba era amawulire amalungi nti pulogulaamu eyo yatambudde bulungi newankubadde mubeeramu okuluusa okusoomoozebwa ng'abazadde butatuwa ebituufu ebikwatagana ku baana baabwe abantu abamu abakulu abeewandiisa edda abajja ne batulimba amannya ebyo biba bitataganya pulogulaamu zaffe n'okulwisa omulimu gwaffe bwe tuba tukola mpozi n'embeera y'obudde n'amakubo gaffe nga bwogamanya ebbali eyo nga tutuuka ku bantu baffe gye bali gye bawangaalira oluusi mubaamu okusoomooza naye nga ekisinga obukulu kwe kuba nti ekigendererwa ekikulu kifuniddwa
6: Krasadume Lubogola Simba Latifa Nalubowa mu disitulikiti ye Kayunga
0: kwebale nnyo Latifa ate bannakibiina kya Rotary International baanukudde omulanga gw'abasawo abazaalisa malwaliro mu disitulikiti y'Empigi bwe baba badduukiridde amalwaliro gaamu n'ebikozesebwa okuyamba abakyala mu kusumulukuka ebikozesebwa bya bukadde na bukadde bwa nsimbi bana Rotary bwe bawadde amalwaliro gano kibayamba okendeza ku muwendo gw'abazaalira amalwaliro gano kyokka ne bafuna obuzibu obuva mu bikozesebwa okuba ebitono oba obutabaawo Aloysia Sengendo yalina ebisingawo
8: ebikozesebwa okubadde ebitanda bya bukyala kwe bazaalira ebyuma muteekebwa abaana baba bakazaalibwa obutanda bw'abaana bakazaalibwa ebyuma muteekebwa abaana bakazaalibwa nga tebanatuuka ebitanda kwe balongozeza abakyala bazaala ssaako ebyuma bikozesebwa mu kuzaala na buli kalonda yenna etagisa abasawo okuzaalisa abakyala banna Rotary bamuleese Empigi ebyuma bino bituukidde ku ddwaliro lya Empigi Health Center 4 nga bikwasiddwa abakulembeze ba disitulikiti y'Empigi n'abasawo ku ddwaliro lino banna Rotary okuva ku Rotary Club eyerungujja neye Nabbingo abakulembeddwamu John Matovu ne Sadi Mwanje bategeeza nti mu butuufu abaddewo obwetaavu okuyamba ku malwaliro oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bannakazadde b'eggwanga balaajana
9: twakola benchmarking nga Rotary ne tutunulya health centers zonna zonna eziri mu district nene tulondayo health centers nnya ezigenda okufuna ebintu bino nga emulaba bino ebifuniddwa no ku health center 4 tujenda kutwalonda buwama ne tulonda Kituntu ne tulonda ne Muduuma yonna tugenda kugabayo ebintu bino banna Rotary bannaffe beekolamu omulimu ne ba partners bemulabye wano okusobola okulaba nga tuyamba kati omulundi guno health center 4 AMPG ne health centers endala ze ziganyuddwa mu mama toto eno
10: twagala okulaba nti abantu abaffa bakendedde abantu bebali falling oluusi nti baadde bali falling abantu oba kiruddu oba kawempe ng'ebinabyo bikoze eki kuba omuntu bamuli falling nga tasobola kukola ki kutuukayo
8: abasawo abazaalisa abakulembeddwa mu musawo Fausa Namutebi basiimye etto erikubiddwa amalwaliro ga Mpigi era ne bategeeza nti toli kye bagenda kwekwasa omulimu bagenda kugukola
11: twagala okwebaza aba Rotary kubanga kye mutukoze kinene nnyo mutuyambye mutuwadde ebintu ebituyamba okujjanjaba abalwadde era tukakasa tugenda kugukola n'omutima gumu kubanga tumanyi bwe tunaabijala byatwe tujja kufuna biki birala ngera bw'obiraba manyi bajja ne balaba obwetaavu waffe we buli era bye bino bye batuleetedde tubasiima nnyo
8: bwe banna Rotary basabe babadde malwaliro gano bikole ekyo kibitegeddwa okukola.
10: Health Center 4 eya Mpigi y'emu ku ezo health centers asatu mwemu mu Uganda yonna Rotary gye yalonda okuyambako mu kulaba nti nno obulamu bw'abamaama bazaala tibafiira mu ssanya akangambe bwentyo. Package eno yonna mulimu n'okutraininga abasawo okulaba nti nno yes bayinza okuba bamanyi okukozesa ebintu bino naye fo sustainability n'okulaba nti nno bikola ebbanga eriwerako bajja kugenda through training.
12: Ebintu bino bya mutindo gwa waggulu si bintu bya bulijjo tebitera kulabikalabika twagala babikwate bulungi twagala tugenda okukomawo another rotary ya gatuze nakulabako bulabi gye twabiteeka bitambula bulungi nga tebyonoonese kuba abamuntu manyo bawo bamala okulaba nti bintu bya bwereere n'abikozesa nga bwe basanze.
8: Abakulembeze ba disitulikiti y'Empigi abakulembeddwamu omukubiriza w'olukiikola disitulikiti y'Empigi Katende Patrick bategeeza nti bakola kyonna ekisoboka okulondoola ebiweereddwa amalwaliro gano okulaba nti tebyonooneka.
13: Nti guno omulimu bayambyeko ku mulimu gwa gavumenti kuba gavumenti yevunaanyizibwa kuteeka ebyuma bino ebikozesebwa mu malwaliro gaffe era kati nkoowoola abasawo baffe nti ebyuma bino babikwate bulungi era tubasuubiza nga ffe abakulembeze nti tugenda kukuuma bulungi ebintu ebyo okulaba nga tukwatagana n'abasawo baffe tujja kuba tubalambula buli kaseera okulaba enkozesa yaabyo.
8: Bannalotale bagamba nti kaofuba ono wakutuuka amalwaliro amalala okwetoola eggwanga Uganda awakyali obwetaavu nga buno. Alozi ya Sengendo ku Radio Simba mu disitulikiti y'Empigi.
0: Webale nnyo munnaffe Aloysi ya Sengendo nyongera kujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano 13 z'eddakiika ezaakayita ku ssaawa omusanvizi emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina amalala gagenda kuba ga ssaawa 8 tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe.

0: tegekedde kavumba
1: amanya nze lukyamuzi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School napinye essanyu nga MTN bankubidde nti mpangudde school fees nasose biwakanya nebe nalaba bibendagize nesokola nendaba enamba gye bakozesezza bati ogigamba nti twewala abafere gye basindika aye nebbasa abasomi wa Kisoso Parents nankubira essimu nenyongera okukakasa nti byaddala
2: ekyo kyennyini mwengula sikulu fiizi wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okuvuna looni ya sikulu fiizi ku momo
3: empaka zoppiire zikyasinza ey'okunyuma ku nsi ziizino ku UPC kostata okuva nga 11 omwezi ogw'omukaaga paka nga 19 omwezi ogw'omusanvu twasubwa omukisa ogusembayo gwa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ne Neymar Jr nga batunkira mu USA e Canada ne Mexico ku channel 201 oba channel 207 ku StarTime wesasula omwezi gumu tukujje kubuke kwoli esaawa eno tukwambuse kwesingawooko ate gwali ku classic oba super buke tujje nawe kuwayo ennyongeza ya nnaku 5 ngakutuswako StarTimes
4: muzayi mate nyamba munango mpe kumageze nimiro yange ngeganyi
5: zasogera nabako olemedwa kulima weota meloni mulima bukwanso kwanso
4: munange meloni zagana zonna zafuka mutanga
5: alima yash F1
4: Yash F1
5: eyo yakunyonyole
6: aba Faith Agro Inputs balese watermelon Yash F1 ngene kulira munaku nsavu mutano ewomo kamera ezito wa kilo 12 elimu obusigo butono nnyo chokampavu bulungi enonne yanguira asala ebalo okufa obufi ekumira ebirwadde kukatale gye bayayanira Yash F1
2: Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amachago gavusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunire eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *140*21# ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabiite kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa
7: MTN
2: eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission
8: edakiika ziri 20 kamunaffe ezibula okubanga zibere essaawa 8 okyali ku simba 97 akasirisa 3 9 akasirisa emisako www.radiosimba.ug abanywamu jukira okubira ngaonywa KDB champion tonto yes jukira okubira ngaonywa KDB champion tonto mushiringi 10 gw'oba onywa omufuna okuvaako maduuka n'essemaduuka ez'enjawulo era nga yes waabuseera kuwa ebirungi bingi yakuba amaanyi akawoba akalungi era akuyamba n'okubeera nga okugula emisiwa gy'obulamu bwo KDB gw'omusuubuzi katoni yakenda bw'oba ogula sitooko nnene katoni zinga 10 n'okweyongera ngwaggulu then ng'afuna entono ku ezo buli emu yakenda 5 bakubire ku namba y'essimu eri 0752 5752 8 bannaffaabo aba KDB champion tonto ng'owazannya bingo dakika sigazzaawo zizino ziringa 16 tumanye awangudde ensimbi za bingo eza leero so situkiramu zanya bingo ngonyiga kredi yaffe ya bingo masavu eri *255 6 yes ye kredi ya bingo *255 6 yes wa Airtel gw'omupya mpozi njagadde omanye nti oteekeddwa okubaako neya tayimu ow'ekikumi neziri ensimbi 12 mu 10 eza bingo kubanga ebiri za bingo ekikumi gwe musolo gwa kampani y'essimu kwoli transaction charge so kikole bwoti onyiga *255 6 yes wa MTN gwe ne bwotabaako na airtime kasi tobaako n'ensimbi ku mobile money account yo nawe nyiga bunyizi kodi yaffe ya bingo masavu obere nga ate oyingira draw ya bingo mudakiika mpozi nga 15 okuva kati tugenda kufuna n'abawangudde ensimbi za bingo then abenga n'ensimbi zimuweebwa nga sinava kumpewo sigala nga gonyiga bunyizi kodi ya bingo ofuna sms laga nti wama ogenze mu draw ya bingo eyo olwaleero nga tugenze mumaaso mwawudi kapu katwategedde baani abagenda osamba knockout stage ttiimu zezaali 4-8 anaga amaze okuwanduka umunana bali kukota finals wabo mukaga bava bulaya iranga world cup ebade kya sembyo kubira mu timu ze nyingi ezive bulaya kota finals na nyingi osinga pwezi kuzabena kota finals olwali longeri wabweri wa bulaya yali world cup ya chenda mwena mu America kota finals omwaka ogwo zaliko timu zo kuvebulaya zali timu zimusanvu omu yeka yali ava ebweri wa bulaya nga yali timu ya Brazil abage na masi lokubira nga bawangulia mpaka ezo ezali 1994 bebo kaba vai ebweri wa bulaya abasi bolo sema kota finals abalalo musanvu bonna bali bava bulaya so ni world cup eno ilika bava bulaya mukaga kuri France Spain Belgium Norway England ne Switzerland ya kota finals di set encha ekire sawa 5 pija kuba ne France ndi samba timu ya Gwanga ya Morocco kuro kutano sawa nyezi ekiro tubere ne timu ya Spain ndi samba ne Belgium chokate pija kuba ne timu pozeri ya Norway ndi samba England samu kage ekiro ekike sample zonaka ate urunaba uwe sande ne kumacha saa 10 kumachaga sande saa 10 Argentina pija kuba samba timu ya Switzerland so bechi tu bechiri kumana fatumbu de simba na temple kumedembe wawidi kapa watu nise kota final zili nya mufalansa sambo Morocco mispana samba Belgium Norway sambo Mungereza Argentina ya kupila ngi samba timu ya Gwanga ya Switzerland basi paskas bacha alimu nga Raneo Messi nga Haaland nga Mbappe wa Michael Olise then nekusaidi ya Morocco ndoza kari kwa wanabanga Ismail Saibari anaba suso buvone gubalanga star player mpoze wabwe nefo na ujiro bazaba lenzinga Ashraf Hakimi naba saminga Isama Diop naba lapo zinga Ayubu Bawadi nsi gwetade kama songa banunya okufuna anka mali mtimi zezabwe klabu zo kubwe bungereza nebo la labwe gwa nyizo musambi omufa mu Morocco we myaka ijobo kule 18 Ayubu Bawadi watimi ya Morocco mpozi obude buno so bwechi bechirimu wa World Cup nenga mademeso nga nyingi ezimu nga ziva ku filimbi na dina pa zgemi ya jonga biya tambude paraba huko ne inconsistencies paraba nga umusambi Miguel Almirone wa Paraguay ya funa kade miufu nga kute kumumua eteka ili hava pozi kumusambi uli owa Benfica ubali pozi wa samba ne klabi ya Rio Madrid ya yugere vigambo nga kute kumumua Vini Junior ngala ganti ebigambo bya mugamba byali bimuvula bimpuzi kusula mulanji era UEFA nebati yavayo ne msako bani ya mpira mukaga ngata samba mpira omusambi eyo so FIFA eteke ri bali yetapwezi mwaudi cup ndo musambi ayogera ayerekeza munne ebigambo nenga akute ku mwagu ainofuna kadi miufu oyajufuna Miguel Almiron chokate Jude Bellingham ni chechibawe ilanga England ye samba mpilo guwe chivinja na kola chechimu na ya teye yafuna kade miufu chava kumu alijeta kubesa jana Luka Prestiani so basi nga wajise Prestian Lo nga wola ba Boisman buya sao ndagano buya guwako naba nga teka u ito kube ilanga omusambi mpira singa ndagani yebede weddeko abera atambula mu kubwerere iyo baita Boisman ruling eya European Court of Justice mu 1995 yasalawo nti omusambi Jean-Marc Boisman yali midfielder mu Belgium mu club ya RFC Liege endagana yagwako mu 1999 era na saba agene mu club ya France ya Dunkirk naye ate RFC Liege neesaba duka kebengi bawayo ku nsimbi klabu ya bafalansa eyo neegaana era Boisman n'abeerawo ng'ali stak nga tamanyi kiddako n'agenda mu kooti n'achallenginga legality eya klabu ya RFC Liege okubeera ng'esaba transfer fees ng'ate endagaano yali eweddeko era verdict yavaayo mu kooti ya Bulaaya European Court of Justice ngirimu favor ya Jean-Marc Boisman nebasala wonti bali bavayoletinze atiko eyana mu munana kaseera ako ngakati atiko eyana mu tano mujibayise isi treaty ewo muntu eddembe okubera pozi nga atambula mu kibandise movement eyabakozi so transfer fees nezivao kumusambi yena abera ngenda gani yeweddeko so nti lwaki nkikomezawo ekyo wadenga agenda mu koti bukyenda ngenda gani yeweddeko club ya RFC Riegi ngesaba club ya France dunga kebenge bwayo ku nsimbi na afuna luli ndi mu February 95 kuvolwo eri abakozi ekigambo Bosman Free ndigundi ali Bosman Free so chava ku Jean-Marc Bosman mubiri jamoyo ulembere yaliwo mukyenda ngenda gani yemyaka itane weddeko club ya France yemwagala atulungenda gani ye emusiba no musambi weddeko ate club egamati amutuwe ku nsimbi kiringa bwe mbera ku simba wanongenda gani yange tugeze weddeko ngeri abalala abanjagala ate simba ne 7% ngatenda gani yange badde yakwako so European Court of Justice biya we sala yayo ne chijja mu mateeka ago mupira so katimula baba sambi nga bula ba abasepeza balanga wajado ni Sancho kumani yu ndagano ya weddeko yagenda kubwereri Muhammad Salah kupulu ndagano ya weddeko agenda kubwereri Omusambi Konate ndagano ya kupulu ya weddeko yageze ku Madrid kubwereri so kati chava mchenda mwetana ili kuhulinga Jean-Marc Bosman so ne Prestiani beyakula chakula mchampions league match ne club ya Madrid FIFA ne chifuala ne gama tumutu ya nabi kwa mwagu nga ina bya gamba omusambi nga siwa saidiye aina kupira nga yobwa kade miyufu bishibi ya bila mugamba nga tala gala bafune chance esema lips babitegeri so chiba dene zimba mtu mbivinja Miguel Almiron yafuna kade miyufu wa Paraguay Jude Bellingham yafuna kade miyufu wade mkone hibi mtu vila langa bola ba guli ya misiri yo gulo yogeza ba mtu hibi kankana abomu pira abama uriye chokate nirwedi kadi jabajie weye mu medica Floralini Balogun nga Trump kubanga nga gubelele ebyo bufuzi Trump siye muntu akumbe ekyama ekiri awo yavudiyo gulo mu rwabu na kanti zina bakubira nabakubira akasimu ne magamba redi kadi sikitegede mu jitunule mu bagende okuchanga atari redi kadi bagambye ba suspendinze pako mwaka mulamba asambe game ya nao kaut seje round of 16 nga atabadi yafuna kadi miyufu ku round of 32 so mbade muko inconsistencies zingezo so biwanfu nenga Mwufuda kwe mwede birimu mwodi kapu nga biringa birimu bida Atende nisibade nungi mwisawe numbers mweziri Sponsors FIFA ya bafuna Then naba sambi wa superstars Mwade ba ase Haaland na goals musambu Mbappe goals musambu Messi goals munana Yes, kugenzo kota final so far Mwodi kapu na mpozi ya sembe yo kubira ngata egwa Subuli mwuta sigali mwleni ye Kafuna break eno kwa mewobu ya nzija position Benga sembe yoji mwuzika Nenga bengena mbulango Abazanya bingo Kachikesigadeo munana tulangirira wangu densimbiza bingo kana kubera wanyiga bunyizi kodi ya feria bingo masavu ya 6255 6 mwende muhashi yesi nyiga 6255 6 mwende muhashi yesi wa Airtel vako na airtime wa chiliwe chikumi wa MTN nebota vako na airtime wabula mwenda mwenda kubako na insimbi zili ya kumibili ya za bingo kwa mobile money account uliokuwa nyige 6255 6 mwende muhashi yesi 6255 6 mwende muhashi yesi na yanyize da dembe lio ukubango ugeza kwira unyongere yoku omulundi uba emirundi emira la kafuna break eno kumewo tofa kusimba yempolugoma ye dembe
0: Jukira Radio Simba ilunga mizwa Uganda Communications Commission Ulo.

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimuho kubatuusaako mawulire ag'essaawa 8 mu bujjuvu. Abakola omulimu gw'okusaabaza abantu mu disitulikiti y'e Mukono nga bakozesa takisi ne bodaboda bagamba nti batuuse okulemererwa omulimu guno olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye nga baagala gavumenti eveeyo ebayambeko ku mbeera eno. Bano aboogeddeko n'omusasi waffe bamuwulidde okusoomoozebwa ku balimu nti ebisale abasaabaze bye bawa tebyeyongerako kyokka ng'ate amafuta galinnya buli lukya.
1: Kudi Karimu, ni muvuzi wa bodaboda mu Mukono. Otuva amazima erita emuje twagula 15 singi kakaga nga esobola okutuusa e Kampala n'ekomya. Kati mbadde nsaba gavumenti baatugambye akagolomolo baakagudde. Gavumenti eveeyo yatusuubiza mwezi guno ogw'omusanvu nti amafuta tujja kubanga tutandise kozesa gaffe.
2: Tutako gaalinnya ate ebisale by'entambula byo tebyakola ki? Tebyalinnya. Kitegeeza wateekangamu omutwalo ng'obusobwire okukolamu emitwalo ng'esatu, essaawa zino ojja gukolamu emitwalo ng'ebiri, kubanga gaalinnya ate entambula ebbeeyi yo n'etakola ki? N'etalinnya. Embeera endala tuuka ku mafuta agamu nga oluusi nga baateekawo embeera eraga nti bo batunda layisirayisiko ate ng'oluusi tegaweera na buwezi. Ati n'oluusi n'oyagala okuluubirira eggali aga olabanga watimbye layisi. Ate ogenda ubagavugawo katono gakugwamu mangu mu kupiki okusinga n'agakolaki. Egali ag'ebbeeyi ennene. So embeera bw'eti tukaluubirizzaamu obulamu.
3: Amannya gange nzise Bufu Joseph, ndi muloodi. Amafuta ga bbeeyi ate bakasitoma tebongeza kasente. Bw'omunnyonnyola nti amafuta gaalinnye naye akugamba omusaala naffe tebannatulinnyisa. Tetutambulira mu mbeera eyo. Wali ovugira olukumi luli ng'amafuta ga 14 era ayagala siringi 10 ng'amafuta ga 7.
0: Ssentebe w'abagoba ba takisi mu kibuga Mukono nga Emmanuel Sendere ye agamba nti banne bwe bakola omulimu guno balina okubeera abagumiikiriza okutuusa embeera lw'eneeteerera ate tebagufuula mu ngano nga gwa nswa okubanga bakalamya ebisale.
4: Nze Sendere Emmanuel, omukulembeze wa Mukono Munisipaliti, nga bwe mbagambye banaye tubeere n'empisa kuba bano abantu betusaabaza betugyamu akasente be baliwo enkya naluli batubeererawo okusobola okubaawo. So toseera nnyo muntu olw'okuba gw'olina byeyagala oyisaawo. Tuba charging ebintu ebiri nomo, so si charginga muntu mwetamya sekita yaffe.
0: Wabula Ssentebe w'abavuzi ba bodaboda mu disitulikiti y'e Mukono Steven Ssekikubo asabye gavumenti okulowooza ku ky'okukendeeza ku muwendo gw'amafuta era n'asaba ne banne okulowooza ku nsonga y'okwettanira pikipiki z'amasannyalaze mu kiseera kino.
5: Kati abo tusooka okubeebaza kuba bagumiikiriza kuba balina okuweereza abafune kye balya ate babeerewo mu nsi eno. So kati awo we njagadde nabo era okubawa ku magezi nti embeera ng'ekyali bw'etyo nga tuli mu pikipiki z'amafuta ga bbeeyi naye ate otunula munnanga ez'amasannyalaze bbeeyi kabadde tekannabakugenda kubanga battery okuva we baleeta battery piki z'amasannyalaze battery ekyali ku 8-4 era oyinza okwesanga nga ka 8-4 ke kalinga kandikoledde liita z'ebbiri ng'ozifuse ozitadde mu pikipiki. So kati awo osobola okukolera ddala emitwalo gy'esatu ku pikipiki y'amafuta y'amasannyalaze okukoola gavumenti etuyambeko ku mbeera yonna amafuta gabeere nga galabika kubanga yateganga ebipipa simanyi biri zaavu naye tetulaba zaavu beerawo nga masala y'amafuta abantu babonaabona bubonye bwoyina kikiba tekikola ki kubanga ebbeeyi ga bbeeyi ate ina okubanga tegalabika.
0: Ate akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ekya National Identification and Registration Authority NIDA mu disitulikiti y'e Kayunga, ono nga ye Muhammad Mpiima, ategeezezza ng'omuwendo gw'abantu abakima endagamuntu zaabwe ku kitongole kino ekya National Identification and Registration Authority we gukyali wansi ddala ng'ate ezisinga zaakomawo dda. Omusasi wa Felatifa Nalubowa yalina ebisingawo.
6: Bw'abadde awayamu ne bannamawulire ku ofiisi ye e Kayunga, Mpiima agamba nti 9/10 z'endagamuntu ezaakafuluma naye abantu abazinona bakyali batono ddala, wabula talemeddwa kubajjukiza nti endagamuntu zino empya zaatandika okukola.
7: Era abantu tujja bakubiriza nti nga disitulikiti y'e Kayunga tuli ba mukisa kuba ndagamuntu zaffe ze twakuba ndowooza 9/5 buli 10 tuzirina wano ku ofiisi. So nja kubiriza abantu bajje banona endagamuntu zaabwe weeziri, abakozi tubalina abamala okubasaavinga n'endagamuntu weeziri bazinone bakima. Naye bw'olaba ku muwendo gwa ndagamuntu ze tulina ne zebaakanonako zentono. Ndaga muntu mpya kitofu otwata anikiro gaba zaayi tetunaba kuzactivate nga mbitongole byonna nyesa wazino ndaga muntu zikola bulungi era bwogenda mu bank era banks ezisinga kati tezikyayagala nkadde basaba mpya era ne telecom companies noona abantu notukayo zikola bulungi kati
6: mpima era tangazza ku nsonga y'abadde bemulugunya lwaki ndaga muntu zaabwe tezinadda ezimu zibeera na wakolebwa ensobi naddala ku nsonga y'amannya
7: kati eno mu byale waffe ebiseera ebisinga tukonsidalinga nnyo obutuuzi obuva mu bakadde baffe oba mu bajjajja baffe kati senga otuwa ebintu nga tebikwatagana kitaawo yeddira musajja musoga oba muganda yeddira nga bikwate n'otugamba nti oli musoga weddira njovu ekituleetera okulwisa process ate n'owekanga ng'ebintu ebyo tubisazizzaamu so kirwisa omulimu n'okutononera ebiseera bingi nga tugezaako okwetegereza so tukubiriza abantu baffe nti tuwe ebikwatako ebituufu bwe tukubuuza gy'osibuka tubuulire gy'osibuka bwe tukubuuliza kitaawo yaani tubuulire kitaawo omutuufu kubanga togenda tugamba taatawo yeyiisa abirye ate egweko omugisha ate otugamba oli mudaama bireetera okutulwisa nga tugezaako okuzuula ekituufu
6: mu ngeri y'emu ayongeddeko n'ajjukiza abo bonna abakyalina essuubi ery'okwewandiisa nti ekyo kyakomye wadde nga basanze okusoomoozebwa nga bawandiisa abantu
7: pulosesi y'okuwandiisa abantu mu kyalo twagitandika ennaku z'omwezi nga 15 ogwokutaano paka nga 3 ogw'omukaaga ekigendererwa twali twagala kulaba nti buli muntu yenna eyasigalayo nga teyeewandiisangako n'abo abaana abali mu masomero okulaba nga bawandiisibwa bafuna ennyinnamba era amawulire amalungi nti pulogulaamu eyo yatambudde bulungi newankubadde mubeeramu kuluusi okusoomoozebwa ng'abazadde butatuwa ebituufu ebikwatagana ku baana baabwe abantu abamu abakulu abeewandiisa edda abajja ne batulimba amannya ebyo biba bitataganya pulogulaamu zaffe n'okulwisa omulimu gwaffe bwe tuba tukola mpozi n'embeera y'obudde n'amakubo gaffe nga bw'ogamanya ebbali eyo nga tutuuka ku bantu baffe gye bali gye bawangaalira oluusi mubaamu okusoomooza naye nga ekisinga obukulu kwe kuba nti ekigendererwa ekikulu kifuniddwa
6: Kurasa Dume Lubogola Simba Latifa Nalubowa mu disitulikiti ye Kayunga
0: Webale nyo Latifa Nalubowa nyongere kujukiza Radio Simba ekutusa kama ulirega fegano Bwega tebaga badengo gakusomera nzee Amina Nabule Kajimu amalaga gena kubaga sawa 10 ezo regulo tuva Radio Simba impologoma yedembe

0: Mulaba mudia, nzijana chananga, nga chipia nchiba kube mchirabe, oba nzijana afunireyo. Kamafune wano kubiro wozo vya mwe. Ndabe mutesa achi, nzijenga nyina, oba nzijana afunireyo. Kafune kubiro wozo vya mwe, manjina bagamba programu yangene zimba egwanga lino. So wano munga tutese vya makuru. Tusoke tutese mwa wano kubiya makuru. Hey. Mwadaba muti ya kuruomu kaga. Kupa kuruomu kaga. Ebyadala kuruomu kaga. Fenda tukenda kuba kavumba. Tawari kugenda laba wano. Nzengena kuba bize ngadi. Kani madembu za nzijene chana. Mvena choru. Mvena choru mweno. Oba. Nzijena na kwa sizeyo. Kandawe. Owa ye. Tesa kuanga kuno mwadaba kwende segwe mutufu. Tesa. Omulamwa gugwo mutese mulije mugamba program tezimba lero banange bizimba bibyo mbirese otesa tugendele mulije mugamba sireta sireta miramwa gizimba lero banaye lero mune kwasa kirala omulamwa gugwo ngulese tujjana byana obaba. Yeah. I said yeah. Ah. There's our man. Then I can move on. Hey. Mukavumba manyini already fogo. Hey, why? Orina aniao. Orina aniao. Yati pulida wa marobozi rubozi. Nima wa marobozi rubozi. Pulida mune ngambo wa sija teka uo mbeira. Ka owai. Tuje tulalu ndeyo. Munda. Bantu bate sabi. Ndozala baba nangu. Muna mwango ugo. Program webe ne mwe mirama. Nemu tuna. Omuri na ba presente yonga ba were zanga. Program yete ina muramua. To ina choji jamu. To ina choji igabu. Oisegera. Program yete ina muramua. Owaye? Wanji? Nao kuulida.
1: Ono blasi ye nechile kukangurumira.
0: Blasi omuri kangurumira. Ojana cho obama chuk. Oronda muri mwenyini munda. Bigenda kubera mu. Osolo kujana wirubalo yono manyandi kateno wirubalo yange ya kusako bana ba. Yeyo nze chovola ba program ya Sure Man sijiuliriza zote ina bizimba lindo rutindo nena kaka janja nkagala linde ebirango bya Tina oyagala bizimba.

0: Chichacha inakasera kanu nga imisambi acha asinze okubanga ateba goze nyingi mu byafayo ebyekikope chensi yonna nga yebade gole ya 21 nga omusambi amugoba nga acha asamba ye Kylian Mbappe owa Bufalansa yakatebe goze 19 wala Messi emipira gi yakasamba 5 mu World Cup ya guno mwaka alina goze zili 8 nga omusambi yeka acha atebye goze nyingi mu mpira etane ya World Cup egisoka na singa kuza Messi zaina mu World Cup eno ye Gadi Mula kama World Cup ya 1997 mpira ya soka etano gi asambira Germany yaina goze 10 nga echa Messi kubira ngimpira ya World Cup etano mu World Cup eno gi yakasamba bubaleje chibinje 3 ogwa round ya teams asatu mwebiri nogwa round ya teams za 16 yakatebe goze 8 ngokuvala 1997 yalinge egeza mu chafa cha Gadi Mula icho kubira nga yatebe goze 10 mpira ya soka etano mu World Cup ya 1997 kurase Dumiru Bogula Simba yenze Bruce Omutabizi.
1: Akapa mchikopo cha World Cup nga gabadega kufiswa kwa check a bet. Your game, your way. Net DSTV.
2: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV.
3: Wega tewe gabadengo gakusomera nze Amina Amalaga gina kubaga sawa 11 mu bufunze Tova Radio Simba Empologoma Edembe.
4: Abuge gabadama ulire ku Radio Simba.
5: By the way,
6: Mujevale mirimu
7: Kufira mchitoka chagonya
8: Otyo
9: Radio Simba in Uganda.
10: Hallelujah.
11: Mukulikeyo mweje mubadde
12: Simba ibagade.

kuchanda mu musamba kasiri sasa tu fomo mwefe radio simbe mpologoma ya dembe sweet mutima eno remix ya super chance ne king sa etwali dedala kusawa zizi na kuminemu neda chika kuminanya ee tupakulisa yonye minimu jitambula jitia wana wa mama iliba paka mundange watoba wabantu kata wanda kugamba chilabi kwa inechi sote chikuwa sente yongera mwama anyi oya wantu basesa omuntu waba mwavu ngata ina sente ngatu yana ngatoba akola chino na chini chokate wafuna muka sente ke ngabata andika chila wikakati haina yo chimuwa sente chila wikakati bandanga bigambo ngabibabi inji nyo nina tuongero babu zako banafe micro pay kugamba timunange banonya agents okwato ole guanga yonaka limunange fuka ama agent wa micro pay unakuuluwa lero gwebeda na smartphone neka float bulichimuchi jaku wangu ino jaku abatu baya ambako kumobile money services kumikoto jona bank deposit ne withdraws school fees payments utility bills mubera mu amazi masanyalaze TV nebira labinjo abantu jaba ambako kusasula emisolo ya URA nesa ko ya NSSF kutunda data bundles voice bundles nebira labinjo kale munange buli transaction joko lo jafuna commission chechenja ulo munange micro pay che ina kale no munange bakubire ku 07 mukaga 00093 asatu mwende nama ya micro pay 07 mukaga 00093 asatu mwenda ne 0702 ana mukaga 10 ana mwenda 0702 ana mukaga 10 ana mwenda obaduka we kanjo cha street kamocha ai chizimbe cha water wa building omwalo gokusatu oja kuba munange obasanga olabikenti munange wefunira omukisogo kale nawe yagalo kuwata kusimu sereza esokera dala mubula mubyo obo kwefunira ye chume chipyanga chinene esimu ekutawanya teduka misinde yangwa mogo byone bigonze zafune simu mpya Techno Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ngoteka yaka center katandikirwa kwa kasoboka muda chika 15 zoka atenge bisale byosa sura bulirunako bijja mu sawo yonga tumunange bosa sura obulunji mu myeze 3 egisoka ofuna mukisoko ola center enkalu okutukira dera ku mitwalo asatu mu 5 tolwa chalida eduka lyo ned tunde simu za mogo oba bakubira ku 0200 amakumi ana 5 munana 00 okuyambibwa 0200 amakumi ana 5 munana 00 okuyambibwa mogo egonze za okufuna esimu sereza ebintu kati bya maloni wanoda wa mulembe gukuyitako abantu ebintu kati babitundira ku mitimbagano neyo chesi byeka analogo oshegera oyino ku webkanti okola ki munange webelera mu oshegera sikate duka misinde jairiri kati nawe oyino ku webkanti okola ki webelera nkala kadde kaduka ku speed yairiri nyo sawa zizo ziri 17 zakara kuse 10 nemo ezaka ngesona ku rwalero abayiribi batimu munana si juice babuza ko ngolo munaye kati okakala bye mirimu oshitegero ino kulebuka nti munange bintu byonna bera muyonjo business yo nawo tabere muyonjo abantu munange bajja kulebuka nga bakola ki baduka kale no banda ba mama ezonga za Prince John Paul Kafero zo tezigwa maloja bulirucha wabera wechi jabulirucha wabera wechi gena maso kubanga wali wente kateka ezo kulebuka nga munange olumbe lwabizibwa ku July wa guno gwennyini omwaka nga gwa 10 na lumu sirwa lwa mukaga luno kakati ebintu bya July day hey kubanga abakuza munange bategeza nti bagala lwabizibwe nga bagoberere nnono chokate na abande no bachagamba nafe twagala badde mwenda gabutonde bajikebere Efebe bagamba tetuli bana babiri mu at least ebintu bigendo ba South Africa na ate South Africa bata musem nedoza bada kiriza oba bigende ko mawanga amalala tukakase wakati ate olumbe tetusobola kole bwanga bamuleko bonna tebakoze ki tebawedde yo kwakati fetubadde tuwesunze sala naba nange olumbe olumbe katolo uchali lumbe kubakati kuva biri musanvu emyaka jiji no kate emyaka 19 bwe dule banange ebintu bino kastomu fafa nga aliwe kaya na banange kate subi diweddewo banange diweddewo tubadde tuwesunga kati ku lwokutaano akusula ko musanja ne banange enyimbe zedda zanyumanga neza naku zino za butenti edda kati time eno singa echalo kisale sanja wo alwa sawa zituuka ekiro esanja nga liri bize n'ogamba olumbe lwabizibwa sawa zino oba naye kakati abadde n'essuubi ndowooza ebintu biraba bijulidde paka ate banaddamu ne babategeeza nti ennaku z'omwezi wezi kwaka tubadde tulumba masaba tubadde tulumba masaba tulabe ti olumbe luddibwamu kubanga omusika eyasika luli DNA ate yajja nti si mwana we kakati ndowooza mu bana abana
alemwe munavachi aleba nage kukole nyo sende tuone bintu webiti musajja kati ye umulira dato eba mutikula tevayo ate china ate chiri amba naye tukole nyo na pulira nena kwa ate olumbe balutusubiza

0: Tuganye kubwa kansala RC3 obo chegere oba kansala woku gombrola chebako laba wandika abantu mu register ye ya eyo register je bayino kubanga bakozese zaako okola ki kuba jikure yo register ya electoral commission kati nga baba wandisa kati ogenda okujja ovuganya chairman oyo nga agenze ku kifekira langa yo reda ina abantu be bamanyi obontegera abantu be bamanyi nti era abasinga tebali bango kuba wangula even when we bagamba nti waliwo omuyaga nti omuyaga gwa nupu guze bachea personiz abebitundu ebimu abakola ekyo tebawangulwa ngojero gamba nupu yayodde waliwo nawona naye oyo yawonya atya nga kati gwaliwo okukyala omanya tyawono abadde chairmani abasinga bakola ki basobola okubeera nga bawangula waliwo abaaluzinga naye era abamu abaaluzinga abo bo tebasobola tebamanya kazanyaako so kati ekyokujja oli najja ne kaadi ssatu oba nnya nti nzize mpandise ne gundi
1: tasobodde kujja
0: bakitwala mbu akyamaani oyo gundi gwe basindisa aba mumanyi ekyo kyatwala oyo muwala wa gundi mumanyi oyo mutabanyi wa gundi mumanyi gwaba aze naye ate okuba newanja naye nga abaali mu kuteeka mu bantu be bagenda kukola ki bagenda kumulonda so nze sirowooza nti kituufu
1: si kituufu
0: ekyo kubanga jjukira ne bwe tutuuka ku kulonda bwe bakugamba waliwo abantu abakkirizibwa okubeera nga basobola okuyambibwako naye balina okujja nabo bennyini kati bwekubanga ku kulonda olunaku lwennyini balina okubanga bejjira lwaki waalibadde ng'okkiriza oyo agende mu regisita afube okulaba nti ye kennyini ajja yeewandiise naye ng'ovuddeyo yonayo n'okutuukayo gavumenti tebakoze kimala ku sensitizing abantu olwaleero Evans abantu abamanyi nti waliyo okulonda ngaenaku z'omwezi 28 batono olwaleero nze kankwe kumuwa ebyalo byange byembeeramu mbadde ndi wange ndi kumpi n'ekkubo okay kyatandiise ejjo nga mulimu ekizindaalo ekiyitamu bagamba abantu mugende mwewandiise nga kigezako okubeera nga kino naye ekizindaalo ekyo ekyadde kiyitamu tekyabadde nti kya gavumenti kyabadde kyoyo oyo agenda okwesimbawo oba kyeyamaani aliko ng'akola ki mu bumpimpi abanga ali okitegedde n'olwaleero ye yabadde ayitamu oba ntegeera yabadde ayitamu ng'agenda agamba abantu mugende mwewandiise regisita eri enkadde ya pulezidenti eyo tegenda kukola bantu bangi kyo tebakimanyi era abamu kati bawulira kati kusimba regisita ziboba olowoozaamu nze neewandiisa eyo tegenda kukola eno yakyalo abantu tebamanyi nti tetwatandise mande nga mukaaga tebamanyi nti babawadde ennaku ttaano okubanga beewandiisa
1: babuzaayo lwanca lwakuna n'olwokutaano
0: ze ndowooza nti nazo ntono
1: kakati nno kati nga mu bantu obutamanya n'okwewandiisa nga bw'ogambye nakino kikino ninawe nabadde ku mulimu gwa mukwano gwange nayitiddewo okumunoonyaako nga nina bye mugamba twabadde tuli awo nga ekibinja ky'abaami kize nga 6-8 bagenda batambula mpola beyanjula nze gundi ngenda kwesimbawo okitegedde naye mu kifo ekyo mwonna abakikoleramu temulimu yadde n'ogu asulamu
0: okitegedde
1: wuliriza mu kifo ekyo temulimu yadde n'ogu asulamu mu bakozi b'ekifo ekyo abakolera mu kifo ekyo katugambe nti kankulage nti nga wano kusimba nti fenna wano kusimba n'omuntu asula wano kusimba omusirikale si wawano okitegedde n'asula mu studio oba wabaawo mukozi munnaffe asula mu studio ng'akola naye ajja buzzi naye kati nekiri ekifo bwekyo bwe kyabadde kyefaananyiza naye nga si radio galagi okitegedde kakati nze nembuuza naaga bannange tusaba obululu bwammwe mujje mutulonde nze gundi nze nesimbyewo konzewo kokka kale naye nembaga naye nze tetubeera wano nti anti mukolera wano okitegedde kakati nina confusion kunanga muntu eno nti nanga muntu eyange erina Kitega erina Namumira Anthony Ward erina Mukono Central Division erina Mukono Municipality erina Mukono District okitegedde kakati ate nzije wano ku Radio Simba mpeye nanga muntu yange bajeka amanyaga.

0: kino kye kiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva muli gy'ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngero ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda mumusambu kasise satu femme fada sima mwewa nyoko vena nga mtu uliriza mwewa nyoko vena nga mchariko dala bulungi nyopa kasawa zigena kuwela satu ezechiro na kuruwalero chuanja chebe mzanyo na ilanga bochotu batu ingide uko la matino chukwela dala bulungi nyo nga nsubina chino yona joli atumbude atambule na fechoko la chamanyi nyoko saidiye yo ila chetu wangiro kumantino tukuyoza uza no kweba za okumantino kuoli amumbere yo enunje nyo nga bochifana na manjigasta bibiri kumista ama 12 sita anamu satu hash nosobola kubanga ofuna mpire jo nga batuvaye kuba ntino jukuterayo ko gambi sita 210 sita ama 12 sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary bino nosobola kubanga obifuna ngoli wamu ne banaffe aba 22 bet
0: Kwa mza nyangafa mguanga Uganda Gakutusi wako 22bet Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zoso kukuteka kwa account yo Eya 22bet Osobolo kwe wandisa Ngogena kumukutu ogo 22bet.ug We wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, ngoita kumukutu kwa 22bet.ug Osobolo kwa antino kwa ya dela bulungi nyo www.22bet.ug Osobolo kwa antino wewa andisa Iranga, juki na antino sente zote kako Baja kubanga basi kubisa mwe mirundi Chikumi kuburi chikumi Juki na antino, abawa kubuza promo code Oteka mwe chigambo Simba FM nyo kutentono Oja kubanga osobolo kwa antino wewa andisa dela bulungi Ngaba chifana kade ka World Cup Chitegeza achi Nti mwenye nye Eza World Cup, oba tochi ya World Cup Kasite kubamu, manyantu ino kubanga Otambula ni manafa oba 22bet Kubanga, beba ina odds enunji zosobola kwantino wenyumirizamu akusaidi yeyo nebavayo nebasobola kwanga bagamba batya nebavayo nebasobola kwanga bakutegeeza mu nsonga zino ekisooka kyekyo kubanti osobola kwanga obetinga kwani agenda kubanga awangula mu World Cup eno ani agenda kubanga ateba makona amekaga agenda kubamu osobola kubetinga kwani agenda kufuna yellow card ani agenda kufuna red card nebintu ebirala bingi World Cup ekunyumire ngotambula 22bet ngato betinga ngofuna akasente nga odds nungi nga bulichimu kitambulira ddala highly best nga bakifana paka saa zigenda kubera satu ezekiro nako olwalero omufumbe walusimbi woto
2: omuyise ngobi ambasada nampali kimuchanja ekyebyemizannyo bali kubera ngoowuliza nonona joli kyokola kyamanyi nyonyo naye nga jukira tukugamba tolina kubanga werabira nti lugenda kubera lwa mukaga luno tuli wali eri ekavumba kavumba tuliwo okukola ki kavumba tuliyo ngensonga je tulikoza final ya neimbira byange final ya neimbira byange kavumba twachi kugamba ekyo oluvanyo lokubera ntwali tuongeriza yi nakuza omwezi ngaba ulize ekirwadde bwekyali kirumbye gwanga lya fa Uganda so oluvanyo lwa ministry of health oba ministry y'ebyobulamu okuvaayo ne tuganti kakati at least kikakanye kanyeko mugobere kino na kino na kino na kiri twasobodde okubera nga tudamu ne tukugamba nti tugenda wa nti nakuza omwezi 10 na lumu lwe tuli wali eri ekavumba binje bibeerayo tujja kuba tusoka kumacha akatwala kama kugenda kubera ngo sasula tujja kubanga tusoka ne sabule gadi abana bagenda kubera nga bavuge gali mu club ziza mwe aze mumanyide dala Arsenal Man U Liverpool Chelsea Barcelona Arsenal zijja kubera na bili Arsenal efubo toke ruwero ne Arsenal eyomo wachiso zezo jitegeza anti egali sokeze twala kafubo tuko 100 meters tyoka tuvuge mu atao kuva yale badenga 200 meters then nerili tuli munda mu kisayi ku mulundi guno bwe tumaliriza otude kuno esambi lya byange abana abo bonna nga batuse ku final abana 22 mu bana kubanga bali ku final we batyo kitegeza ki kitegeza anti buli omwajja ne timu ye bagenda kubera nga baza nyompira ababadde yo mu final ya nemira byange ezenjolo madde mu biraba n'esambi lya byange tubera mu Magomes na Makanzu Magomes babera bakyala songa ati abo tuba tuze Makanzu ne baba nga babera bibami wane walonde zi penalty eze sente kale gwe marking omanyabo manyanti nino kubere kavumba ku lwomu kagenga tona bakubango bera oyizo kubo kyano nya kasente fate tukugama tukutegekedde tukandi katwalo kamu wabula tene tukuwa 5 atano no wango jaga wangula wetukugamya nti banaffe bano abado tibo logistics bingo masavu wadala banonga yamu kubata decent atemu neyimbira byange enyingi dala eri omuwanguzi nga balimu ne banafa abatekino balimu ne banafa abakiko abo babunzali n'abalala waliwo mukwano gwaffe bano banafa abasimba automotives ne batekano nabo pikipiki ebyo byonna kati dotipe gante mitwala 5 gogendo joge kolo lunako nga tuli mu kweyamba bya bituli byerere biraka byerere nga tunigina otaddemu nigina wansi je bajinyomereyo gwe jangu ne yakabyo balage baga manti kwata sawe ne simu yo mitwala 5 kagenda gabwa nyiga sta 255 sta mwenda emu ash nyiga oke okay. Teka mo pini bagenda kusala ke 12 zoka kusawa 2 neda chika 15 tuja kuba tuzanya dreyo ngamya nyiga sta 255 sta mwenda emu ash nyiga oke okay. Teka mo pini bakusala ke 12 emitwalo ja 5 tuja kuba tuvanonga omuwanguzi tumufunye eranga tumunonya tukaka sente akasente akafunye kiwanja kya bya mizanyo
1: atenga gwo mwami alabika nti no limbwera likirivu oina ebintu byoto tegera ofuyisa omusulo teguggwayo ofuyisa omusulo gwesibasiba gwinzo okubanga gukubalagala oba gwinzo okubanga gujiramu omusayi onzo kuba olumizibwa omugongo watekebwa mwakapira embeera efanana bwetyo kitegeeza nti oyinza okubanga oyina obubonero bwa prostate cancer obanga oyinza okubanga oyina prostate cancer ensonga lwaki wetaaga banafa aba biofsuma abavuddeyo ne bagamba nti no bakuletedde capsule eza prostate lax capsule ezigenda okubanga zikuyamba okulaba nti no okakkanya ekirwadde kino oba n'okukiggirawo ddala ne kibanga tekiddamu kubanga kikutawaanya empeke zino baazijja wali mu ggwanga lya Amerika era nga zijja kubanga zikuyambira ddala bulungi nnyo nga bakifaanana bakubire ku noti 75 noti 75 oba ku noti 784-15-57 kuba buuza byoyagala okumanya ate era oyambibwe mu mbeera efaanana bwekyo
2: okay kiwanja kya bya mizanyo walikubeera ngaowuliza onoona wooli kyokola kyamaanyi nnyo ne bwe tuba nga tuviddeko awo katono kugendako mu World Cup nga tunabakubeera nga tugendayo bale tugamba bulijjo nti munnabyamizanyo abasukulumyeku kuba naabwe mu mwezi ogwo abaavaayo n'aba nga asobola okubeera ng'asiimibwa Alan Okello ono muna Uganda ali ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes wabula ng'ate eri e Tanzania ali mu Young African oyo yasobodde okubeera ng'alya mu banne ab'omupiira nga balyamu akendo ate kyewunyisa mufumbo endowooza Alan Okello kubanga
1: akikozaawo
2: kubanga yasobodde n'okubeera nga yanga agiyamba nejja newangula ekikopo ate nga ne goals azikubye goals 14 kubeera nga asobodde okubeera nga akikola so ku muzannyo gw'ebikonde ukasha matovu nasobola okubeera nga ajja n'awangula ku saidi eyo mu awards ne za Rio Stars oba Football Rio Stars Awards so ng'ate ku rugby Yasini Waswa yasobola okubeera nga awangula ku saidi eyo ku muzannyo gwa rugby ne tubeera nga ate n'omulala yasobola okubeera nga aweebwa awadi ye Hassan Alawi eyo ku bavuzi b'emotoka z'empaka omwezi ogw'omukaaga bwe basobola okubeera nga bagenda maaso ne banga bawangula awadi zizo naye n'ekirala ekyabaddeko mufumbe wali eri ku Nanjing nga okulonda kuno kugenda maaso kwe kubeera nti mwana mulenzi ono eyattibwa onowa
1: Sydney
2: yasobodde okubeera nga naye ayina engeri gy'aweebwayo awadi mu kulaba nti byabadde akoze muzanyo abikoze n'enzita gye yattiddwamu nga mutuufu buli omu ng'alaga nti kyali kimukwatako nnyo nibasobola okubeera nga baavudde baganda eringa awadi sort of naye nga kwogezako kubanga ajjukirwa mu muzannyo gwa rugby bwe bityo byasobola okubanga bibeera ku ludda oyo omuvangata ne bagufuna of course ne zaawaadi zaabwe yaddala nokedo yasobodde okubeerawo n'asindika kubamu abafamire ne babanga basobola okubanga bamukiikirira so tudda ku World Cup bantu baabadde banyiivu jjo Africa akatikati kasigadde kamu aka Morocco tawuna we bibuzo ne bibira bingi nenge je yindi kuguja kuba guzanya bana ku lwancha tengo bode tujja kuba nabo ndoja tujja kuba tugogerako unako olwencha katogere kujine jaze nyiddwa
1: ndoza ngapo gambi abantu bawadde banyivu ndoza abantu bawadde banyivu ku mupira wakati we gwanga lya Egypt nga batunka na Argentina kubanga nafunye amasimu manji na inbox yange yabadde ekafiriddemu nga ebigambo bingi ebyogerebwa kwogwa mupiira of course baatubbye kyekisinga obukulu ekigambo ekitambuzibwa akusaidi eyo naye kampe ndowooza yange ku bintu bino kantandikire mabega ntuke wenjagala okutuuka. Omupiira gwabadde wakati wa ggwanga lya Argentina ngettunka nani na Egypt. Ebimunja kuba nkubuuza bibuuzo kubamba njagala endowooza. Ekisooka, Egypt yali eweereddwa omukisa okuyita mu kibinja.
2: Oyagala ndowooza yange obaani? Anti kati abantu ndiwoboza ekibuuzo ekyo olina okuba kisooka n'obajjukiza ekibinja mwe yali yalimu nabaani? Kubanga bw'omala okubanga omuntu omujjukiza be yali nabo mu kibinja, era oyinza okugamba nti ani yali amuwadde ani yali tamuwadde? Kubanga nsobola okugamba nti nali muwa omukisa, kubanga twali tutunuulira ababiri abakulembedde ali ne tujja ne tutunuulira n'owookusatu.
1: Omunaana
2: kwaba omunaana nga waliwo abaso kwaba nga waliwo naye obubonero obubiri. Oke, ebyo byonna byali bijjanga kumaze okukola ki? So okuyitamu gwe ng'owo kwaba abasinze okukola obulungi awookusatu, omukisa gwali gusobola okubanga gumuwebwa, naye kisinziira ani?
1: Kubanga lwaki ndese ekintu ekifaanana bwe kityo? Kubanga ekisooka, Egypt ne ku round of 32 bafuna omukisa ndowooza penalty ze basobola okubanga bayitirako ku ggwanga lya Australia ne basobola okubanga bajja ku round of 16. Mu mbeera ennyangu ennyo ogamba nti overachieving. Kubanga tiimu, lwaki nkugambye ekyo? Tiimu ezisinga eza Africa ng'ogyeko Senegal, ng'ogyeko Senegal ne Morocco ne Ghana, tiimu ezisinga eza Africa okuva mu kibinja yeyasinga okubeera tageti yaabwe. Nga bwe twalaba South Africa bwe yatugamba, nga bwe twalaba n'abamu bwe bajja. So bw'ova mu kibinja ate n'oyita ku round of 32 oba wakivinze nnyo, nga nkugambye ng'oggyeko gali amawanga amalala asatu ge nkugambye, oba wakivinze nnyo, kati ojja n'osanga Argentina. Argentina y'emu ku ggwanga FIFA lyesinga okumaketinga mu World Cup. N'endala ndowooza yandibadde nga Bufalansa. Abamu bagenda ne beerabira nti omupiira nampala tero kibagamba wano omupiira business. Kitegeeza nti ekyo tetukibuusa maaso mu mbeera efaanana bweti. Mulimu kye
2: bayita mbadde nkijjukiza leero omupiira business. Mugambe muto wange apo okulumba omupiira business.
1: Kakati senga global power oba omu ku banene asanga omuntu nga ye just overachiever atuuse waayina okukoma woolaba kikyosuubira ku mupiira? Kubanga bwe tutuuka mu mbeera efaanana bwetyo ebibuuzo bitandika okubuuzibwa. Ekisooka batandika okubuuza akasente. Aba akasente batandika okubuuza ebibuuzo, aba TV audience abantu abagenda okulaba omupiira nabo babuuza ebibuuzo. Ekibuuzo ekirala ne kijja, FIFA esobola okukkiriza omusambi waabwe omunene okubuuza?

0: Sala na yewe wa mkone demu boxi Messi okuteba golo ye si Messi wabula
1: jesu double standard
0: golo ye yawe yokusatu
1: kubanga wadeba ino kubanga wadeba ino kubanga baso kaku
0: kuchizayo kuchitu kati nzaju meti jeni nana abantu yote yaba de penalty
1: mundabe iyo
0: ya mundabe ya angete yaba de penalty na yate badeba ino chizayo
1: wachili okay, bakulajeni wetali ba de penalty chali ba dechi
0: yotilege eh
1: Betali ba de penalty chali ba dechi ngatona bagama teyali ba de penalty soko otubulire kwabade we kisobyo
0: kulwange te chaba de kisobyo
1: kulote chaba de
0: kisobyo chaba de kisobyo na ye chemba nenya butachizayo kubanga omuntu ona alaba omuleka mu doubt ye gamba chaba de kubanga abalabyo omupiira ogu toina bo ba matiza te chaba de kisobyo okuja kongo omuntu afunye YouTube olwalero na damu na achetegereza na afu ne ndohoza yenda irobo daba mba gamba dayo wetegereze
1: kulo wange umayibu li omwa ina ngeri jalaba mu naze mune netegereza omusajja ba uludo kugulu kwe elanze ngamba ya liba de penalty
0: of course ya buli omwa ina opinion ye na ye ohizo kubanga to government barefari bano baba bachigende lide na yo ino kutegera ntiyabisele visinga umpira kasta guba 50-50 chances zi waguru nyo okubanga omuntu wa amanyi afuna favor echo chomu ino kubanga mchitunulia akusaidi yeyo so amumbela ngabu eri wabula ngabu tu gami ntino business o ino jete gereza mwadi kapu eno nina ebirarabi endabi mwadi kapu eno gore zitidua ngakubadeke chisobyo echikole dua gole ryo kenywe zibadde golo 12 modi kapwe ngangase kone golo jitwakoze echi jitwarabye ya Egypt ya tidwa wabula golo 3 VR zete zeyo mabega kutunulira nenga zibadde mu ebisobyo zona zibadde za Argentina
1: na wamu awali ba de red card nene bachibuka
0: omwa ya red card
1: kuba Messi yali ba de
0: ne
1: golo za yes
0: kwa Algeria
1: yali ba de nga ne golo zino tazina yali aina kuwe ba red card
0: ya kumpira kwa Algeria ya kisobye echo kya kola echo kubiri anti mujukira ku golo je ba message yateba kwa costry o costry ya golemu McAllister ya soka kola chisobyo kugole yu negena netebe kwa so binjo sobolo kubango vitunolia kati ya huo natuvudeo kakati wanowenzi didate kumbere ndala nti goro jebase ya Egypt ya ndi bade goro ya kubili kubango rede bade wakule mbe dompira gole mu Argentina penalty eganyi bakule mbe gole mu nebate wa goro goro nebajita waise wada kika 12 ni wafuna gole yoko vili mchitegira ziko jiaspo do kuanga abate vila wafuna golo yoko vili wade wabulida kika 11 mpila kukulechi gugwe mudaki keze zise mbieyo ne baba kupa golo satu omanine bobo kula jume ntinti ok Egypt baba bie o baba baba fuye bubi mudaki ke 11 zase mbieyo bale medwa okudefending alidi yawe ya golo ebirize bade bakulembedde nga mbyo no bigaseko ne gole za tebe dwa Argentina kubanga ne golo olumwe banzi golo message ya tebi sibuli muzambindi asoje jite echo tusobolo cha winga ko echirala tina gole zimwe za tebe dwa size nyangwe nyo okutebebwa kakati wa de Egypt ya gamanti batu bie obaba atufuye bubi naye ayi nokutunyonyola checha tu sewo nga basigaza edekika 11 nga bakulembedde golo 2 kubwerere okuba kube golo 3
1: omanyenti waliwo moment Misri yali badai no kubanga ina golo 3 kubwerere olowoza agoba nga agoba omuntu amukubye 3 na agoba omuntu alina golo 2 kubwerere ali wasinga okuba omuzibu
0: nampala esiga edekika 11 oina golo 2 kubwerere
1: ani asingo kuba ne pressure omuntu yena wajawa ngo olina bili bwerere naja na kufuna ke goal.
0: Anti Nampala. Chino chinzi zayo. Nti Egypt si ya sose okubi wa golo. Mubude nga bugwayo. Ensiza Afrika zone zivuddeko. Zikubi wa golo mubude bugwayo.
1: Na sizi oka.
0: Wachitegele.
1: Sizi oka.
0: Fuogela kunsiza
1: Afrika. Andi kati udotoli. Andi wachwala kwa Afrika. Obangola ganti Afrika yo kama World Cup ono. Beba kubienge obude bugwayo. World Cup ino. Ensi nyingi bazi kubi obude nga bugwayo. Ne abamu kubasembye. Tude ne Portugal yenyini mudachi kaje bamu kubiddemo.
0: Ensi za Afrika. Ezivuddeko bazi kubye mudaki kezisembaye. Nenga ebi mbye tusoko kutunolira. Ba bakola kusinga mudaki kezisembaye. Either bakowa oba altitude ne nzibu nnyo je basambira yo. Oba waluwo ekirala game management substitution nebi ntwe bidala bingi ebigendera mwecho byonzo kubanga otumulia kakati nti erazi ne dakika bwezaweze edakika nga chinana questioni mubongo bwange yabadde nti katusoke tulinde dakika zine 10 nino mukozi munnage kutwade tuogera naye ku simu ekiro ne muga soko olinde zi edakika zine 10 kubanga tensi za Afrika zitu disappointing anyo mudaki kazi nezisembayo. Nye nga bulichimu, chikulaga, kati example, nade ngamba waki, Moses. Nye mga nti, okusinzira ku Egypt kwa asamba. Omupira, nzendaba agukozechi, agumazi. Olutuo gerira mudaki ka, tezina wa kugena mchinana. Ngolewa nti, adominating omupira, asamba bulungi, bulichimu achukola. Nye daki kazi nezisembayo, zitu ukechi sera, nezifuno obuzibu. Kakati nze, mwajume ntieno yona, weri, nzikiriza nti wabade officiation ete abade nunji kusaidiemu. Na ye, ne Egypt nabo, baino kuvayo.
1: Woto, ana kuba aine dachika jia kubiramu ne jata kubiramu.
0: Yensonga ruachi nkugambi, nti gole zaate eve dua.
1: Kubanga,
0: gole zaate.
1: Nekweze dachika zo yogera ko, eramu emulie dachike zimu zebabidemu.
0: Nampala. Gole za teve dua. Size zaba denyango kuteva.
1: Chona chechiri.
0: Nanti chenko gamba. Nti binobyo nanga tubyo gede. Omanyo gamba umuntu nti babie. Chonyizo gamba nti baga bie penati. Gole za sembezo naba aga bie penati. Wane penati baso ujiku wane gani.
1: Ngera weyabu ya gani.
0: Chete geza. Nti gole wenyua. Neva anga umuntu ajikutevi. Argument ya. Batu bie, osoka no jize bari. Nobu uzanti, golo ze batebio, zuza abade nyangu kuteba. Ona zuza abade mobu zi. Weziba nga za, tisize abade nyangu. Chete geza, ntine kosho ni maka tu inokuta niko jibu uzono, yabada kulembe debili, buerere. Kumbanga yesa gala tuchimujimu.
1: Nanti yaja kugamba, ntinsiga lan kugamba, banzibio, bagola ze na jiteba, neba nunji. Kumbanga wale wone jebatabie. Yeye ni jovado yake la kundi usanga yali bade gole yachi.
0: Kumbanga Argentina, yabade sobro buta teva. Kuvunteke.
1: Anikati tuogera kukuteva kwa yatevi. Nti yoriya kugamanti, o kubio muzani wangu, uwali bade umpa penati yangu wano toji impa de.
0: Kare.
1: Owe yewa wogugeze. Mukugera je gugeze.
0: Yabade gole ya kusat. Iwe ningo.
1: Anti uliwa kwa ndi.
0: Kare.
1: Kukubesa.
0: Katuogera kukubiri zateve dua. Endala. Ezako ze ikolaiza. Kazotu zogereko. Checha abadeo.
1: Kakali elawo na wabadeo kubwa kufamu kutani kila dala.
0: Nze. Omuntu ayagala okwe jereza Egypt. Mumbere.
1: Na oje jereza.
0: Nsagala je jereza.
1: Oje jereza. Kubanga. Okibati nga anti oje jereza. Mpira kwabade fair te kwabade fair.
0: Te kwabade fair.
1: Kakati ya uinzo kama toje jereza. Na fakti nti ogambie. Te kwabade fair. Obo je jereza.
0: Maliriza ngamba. Nti eno yonanzi kiriza.
1: Neda uweba beti ugenze mulu kokola.
0: Ntuse.
1: Oteka mo X1 oba X2 katicholiko.
0: Ntuse kudakike sigade kuminemu. Mudakike kuminemu okulembede golo biri kukwerele. Toina argument nemu jogenda kumpa.
1: Omupira museke ndizi ntono guba gusala laini.
0: Kubanga echishoka golo ze baba kubie. Gole ze baba kubite zaba denyangu nguo mtu basobolo kera kumacha na ganti gole eno jibatu kubie yabate atoba neyo gole jetu ganti omupira guavu dee
1: elena
0: yesobolo gana
1: mfumbo banga agamba nti ababiba no bazo kubba neyo laba bazo no musumeni ne basala sefeno baba deno obukodyo bungi baba babbye
0: anti
1: echo kuba anti gote zibadde nyangu tekijjawo nti sefo baba sazena musumeni obaji kubya wansi ne yatika ababbye ye point eberawo
0: argument yange eri simple nze Egypt simujereza musonge
1: woto Senegal bamu yakuba goals 2 bwerere bava ina kandi batubbye wauli akaba Afrika abaga nti batubbye
0: era nabo bakola kusinga mudakike
1: semba wauli abaga manti batubbye zali 2 bwerere bwe baje ne baba kuba wauli langa ku Senegal abaga nti batubbye
0: era ku argument ya Senegal bali bagamba okulembedde goal 2 ku bwerere okulembedde goal 2 ku bwerere
1: wauli akaba abantu abaga manti batubbye
0: okulembedde goal 2 ku bwerere era Senegal ye argument yaliwo
1: okulembedde goal 2 kitufu kitufu
0: toina argument jogenda tuwa
1: erate bawa argument inti baba bie anti kati ono ya kulembede ziligo geza koka anti goya gala kumwejereza na yenga atena awo kiliza anti goa ba
0: defeya atunye nyole golo zo nesatu
1: erabo bavude yo ichirunji misiri ewanikide FIFA ndo zangere nkola weli no kubandi yade na agafude bakola chi
0: ya
1: bawandi se okwe mlugu nyako abu fakti baga mbarwe fariono ya liba dako mao tayeyo ta ngera kuwe na maso na kulamula mpira na yeju kila mfumbe referee no nga ya kalonde bwa hii Argentina yoyo yali protesting nga temu agala mbayo gede bintu binyi bonga teba mwa baga ntuyo tetuali mwa agade nene ba muleme zao
0: Egypt
1: na Argentina yenyini na yo kakati nga chiri yao wechitio
0: Egypt mchuwandi kochabwe boba gamba ntu referee no bali teba mwa agale Neva tuwa version ni endala ateje nabade sinaba kulooza ako na yate nentusa ku kintu kino ekisoka bwajumenti yabwe bagamba nti olwokuba waliwo okuvuganya wakati wa eggwanga lya Bufaransa na Argentina mu final za 2022 waliwo ekigambibwa nti barefali bano baagala kupushinga Bufaransa na Argentina basangagane wabereho revenge Egypt mu kiwandiko kyabwe yensonga lwaki bali baganyi refali ono okola ki naye jukira yo FIFA kuga kubanga refali ono ya lamula final za Euro za Euro ezaliko Bungereza ne Spain era yalondebwa nga refali asinga okufuwa omupiira mu nsi yonna kati argument yali nzibu nnyo naye fena tulina okukkiriza nti barefali abadde ku mupiira guno bonna abasinga babadde Bafalansa bebadde ku mupiira guno kubanga waliwo yabadde aleeta kiri nti kakati abarefali ba Argentina bonna lwaki bajja okufuwa omupiira gwa Bufalansa ne Morocco naye beerabidde nti ate guno gwabaddeko barefali baki ba Bufalansa kati aba Argentina yensonga lwaki basobola okubeera ku guno naye jjukira aba Argentina bali ku gwa Bufalansa ababu Faransa babadde ku gwa Argentina kakati Egypt yayinza okubanga naye ensonga yentuufu nti bano barefali baagala kupushinga
1: naye muntandikwa yonna eya World Cup eno FIFA nga bwe twatandise tubagamba nti eno business faino baali bagimanyi weegenda okubeera kati omu ayinza okubuuza mbu yali etya katujoozi no sente tukomewo

0: International Stadium wane kavumba mchibuga wakiso amateka gafugomuza nyo guna kwa mgananga uliriza ino kuwerango yamba de Gomez wabela musagyo vero yamba de Makanzo itimu wabela kaba sambi kuminomo abasambi batano wabela bachara ngabamba dama Gomez songa tawa sambi abasigadogo wabela basajia ngabamba dama Kanzo ilanga nengela wale di center for iba muita Cambodia wasaba sajia sansava kaziwe saidi elia yambi wako mubi wechitambale bluso mutabizi ngatomu mubi wechitambalo woksatu yenampara yusifo edachi kaziba tano bili chitundu kuchuka. Gwaba nga tewali atevye mune tugenda mu penalties. Tabachara wakabe bakuma penalties. Akatu wanompira gogu tandisa. Team ya dobo zili ya hama. Baba tandisa mpira. Nengelo msambi guba ita Masumbuko. Ya inaka pira. Kanzo ya yulise wano. Refore ya jantuzo nisho. Tinabireba. Masumbuko. Aino mpira. Ya toro mpira muhangu. Kandibendo kuteba goro yo kumanza. Bia yanga mnunga. Ya yanga mnunga timu first kiss wasaje basoga bakobye ntaye baba unalikwenda kutukala katagoronga tulimakidi aibana katubone mpira gwe yongera yo first kiss na baina akapira wali ogwe basazo mpire sa waina yona gwinzo kuyuza Magomez ono mwana ye daya serera ya gwe wana Gomez ya yurika Gomez ya yurika bananga tulija kubona ebintu ebiwanvu nebitono
1: wamukaga nga 10 na rumwa mwezo gwa musambu
2: ye final ya neimbira byange day of freedom. Bituli byerere birakabyerere.

0: isi wabana balenzi ba chief siyo naje mugendo kusinzira
1: oli kuchena mu musanvu yakasata tufemo feri ya simba in program enunje yedembo of course sina sichana chira chenso bula kuogera kubanga ni gina yange na nkete naji simula koko umanye Kampala akusobera ikintu kibera mu nju ekigena ke enfufu agati ngende nengine soka nengi simula ko bulungi ne kituli cyange ne kiteka wenyine okukirabira bulungi nyo kati ku lwomukaga sina agenda okubura sawa emu ya kumacha anganze walindi mutaka ngafite matemenso nga because nyinza nokusula yo ku lwokutana akawungezi kuba byange jukire limanye msana lunulinzo vulumanye ogira weruti nefa bagira mtu sura yo lumu etubira nga tukwasaganya mpolampola of course bachife ensonga za vitu tutazogera ko mpolampola zitamulanga bazino okubera kakasa njitobu za abantu kubanga waliwo aba benayogedde nabo nga bangamba ate yali atugambye sente endala ate kati wulenda ku biju tusimbule ate agamba ayongeddemu kakasa ntobu za abantu omuntu yenna yenna ali mu kitundu ewo nga kutalaba kutegeera na chifa ali awo kubanga nga wulenda ku biri zokazoka enamba y'essimu yange eri 0556 3 nkaga 3 0556 3 nkenye nze kuyogea naye
2: twagala ate kusoka kukugugumula situka kwate ekivuga alina ensasi mwanyo ina akagoma.